0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM Bukidnon. 12 minutes after 8 o'clock. Lil Buden, Paul Russell for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap. Second hour na siyempre. And also the last hour ng ating program. And this a little bit nasa sitwasyon sa gawas. Hindi masyadong matindi yung sikat ng araw. Parang cloudy nga eh, no? Alright, a little bit cloudy Thursday morning. Ay, ito nga, meron daw kasing ano, diba? Weather disturbance sa bagay ng Luzon. At parang ang direksyon ay papunta rito. Parang ganun lang. Pero malayo pa. Mukhang hindi pa naman magiging bagyo talaga. Aha, magandang morning po sa inyo. Kung kagigising mo lang, tapos may pasok ka ng alas 9, malamang nasa mood ka na naman. Oo, ng pagmamadali. Ngayon, kung kagigising mo lang, tapos may pasok ka ng alas 7, naunsa ka. Anyare! Ah, iniisip mo na naman siya ng iniisip kagabi! O kaya naman napuyat ka na naman. Hinintay mo na naman na hinintay, no? Na lumabas yung tatlong mamareho ng logo. O hinintay mo na naman umiskater siguro. Kaya naman tinangali katuloy ng pagmata. No? Ayay ka! Kung saba na, oy. O sige na, better than late than never. Applicable sa iyo yun ngayon. O, dali na, magmadali ka na. Pero kung nasa trabaho ka na, nasa opisina ka na, oy haba, abay magsimula ka na magtrabaho. Oo, tumatakbo na yung oras mo. Mamaya na, chika, mamaya na yung retouch muna, ha? Simula na ang magdadrabaho. Magandang morning boy. Shoutout natin ang mga sumusunod sa ating last hour ngayong umagang ito ng Thursday. Ang mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning. Good morning kina Bernard, kay Kenneth, Renato, Marlon, tsaka kay Nakna Gilbert. Good morning. Happy birthday kay Ate Pearl and Lodi Lia. Maayong buntag. Dagang salamat. Mga taga Debay Patag sa Tadena Family. Good morning kay Filion Kaden, Gianna. Especially sa kanyang wife na si Kishi. Ayan. Good morning, Kishi. Kaya pil ratas sa The Price is Rising niyo, Sherby. Thanks. Lady M, magandang umaga. Maraming maraming salamat. Magkasalamat sa pagpaminaw, ha? Bawaan, hindi ka pa ano, paminaw, san? Mga taga-Bangkalan, Negros Oriental, ho? Damo, hindi nga salamat sa pagpaminaw. You know, kumbati na daw sa mga taga-Bank of Commerce. Okay, Architect Rolly Carato, Alsamong Porman, si Florida Ballas, John R. Visayas, G.P. Reducendo, Jason Espera, Emma Nabuhan, at saka kay Matt Matt. Bow! Damugin ni sila, how? thank you. Still with me, Jason Steele, until 9 o'clock. Abangan natin mamaya yung bagong winner ng Bugas at Groceries, yung bagong winner ng tickets para sa Moana. Standby lamang mga sweethearts, magbabalik bago with more. Panayo lang sa magpaminaw, dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko! 93.7
1: This is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Duman tan-an ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste og mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan og mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Sa malagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Hey, bro, traffic, alamin.
7: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic, alamin.
5: Heart 92.7.
8: CBOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: A spirited teenager who answers the ocean's call.
14: My island.
13: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
15: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
13: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
16: Maui? Demigod of the wind and sea.
17: Hero of men.
16: Huh?
17: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too. Men and women.
16: Thank you.
17: You're welcome.
13: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui
14: and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, para sa duha ka baso, 2 times ka inom, 2 times ka nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso, palit na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pa-bonus, dibitin, CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation, and McDonald's, love ko to.
18: And talking about the black screening ng mga pelikulang Moana, live action, ang gagawin nyo lamang ha, para magkaroon ng libreng ticket. Ngayon na, tawagan nyo na ako, dali, 0961-8924-927. Mamimigay ako ng libreng ticket para po sa black screening natin sa July 10. Sige, press those numbers na aking binanggit, 0961-8924-927. Nagets nyo, inulit ko pa para sa inyo. Bimay lang i-caller number 8.
14: Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Boogie Dawn. Hey, that's Soda Pop. Send your boys. That was brought to you by Bird Street 4520. Pag dalawang baso, 2 times na inom. Hey, hey. 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bilin na! Ito na muna. Huwag na natin patagalin pa to. Narito na siya. Ang lucky caller number 8 natin para sa ating Buwana Contest. Nasa linya. Hello, good morning!
1: Hello, good morning, Jason Steele.
0: Magandang umaga, sir. Anong pangalan mo?
1: Adorial Ibanez.
0: Si?
1: Ibanez.
0: Anong pangalan? First name?
1: Junreal.
0: Uy, ganda ng pangalan. Junreal. Taga saan si Junreal?
1: Taga Villanueva.
0: Villanueva. Sige. Ito ha. Sabihin mo sa akin, bibigyan kita tickets, pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Moana Live?
1: This July 10.
0: Saan gaganapin?
1: Sa SM Downtown.
0: Anong cinemas?
1: Cinema 3 and 4.
0: Congratulations! Teka muna, sino ba yung look-alike ko dyan na bida? Na malaking katawan, look-alike ko.
1: Si Don Johnson.
0: Anong
1: si
0: Don Johnson? Dwayne Johnson!
1: Drop na lang.
0: Congratulations, ha? One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Ay, syempre, 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Eto naman, bugas at groceries naman tayo. Pagkatapos ng ticket, eto naman sa bugas at groceries. Pili na agad tayo na winner. Buna tayo ha. Teka muna, saan drop box ba tayo bubunot? Ruleta! Select! Oops! Ay! Bayabas! Mga taga Bayabas, Paminaw! Buna tayo ng isa sa drop box sa Bayabas. Tuara. Ang address, Zone 5, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaong na bugas mula bugas at groceries mula Zone 5 Bayabas, Flora Bolosita ng Zone 5 Bayabas. Congratulations. Yung first winner natin kanina, congratulations din. Taga Makabalan, si Katrina Goli. Kayong dalawa ha, ni Flora Bolosita ng Bayabas, nanalo ng bugas at groceries sa oras na ito. Namaya ulit, may mananalo na naman kasi bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, time right now, 8:48. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Stand by! 93.7,
2: this is Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri og Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang og mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayante oro seri 93.7 FM Bukidnon. Ay, 4 minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Nakikinig sa atin ang mga taga Personal Collection Masters and Avenue. Ha? Sa kanilang beautiful cashier na si Miss Rosie, galing kay Sir Glenn. Magandang umaga po sa inyo. At yung mga taga Binhi, binabati din natin ng isang good morning. Ha? Ang Lido family, sina Sir Glenn at lahat ng staff din dyan. Good morning! Ikang salamat. At kita-kit sa paglalaro. Okay. At syempre sina Beth Factura, maraming salamat din. At itong sina, dali ha, ito may nag-message pa sa akin, naghabol pa eh. Sina Rosa Holandes, ano to? Rosa Holandes Macha ba to? Yun, magandang umaga sa inyo. Amy Balumadres, Nimba Joanne Malu Holandres, Alcolea Macha Timbal. Magandang umaga po sa inyo. All the way from Carmelite Camaman and CBO. Ayun, no? Thank you so much for always listening. Kina Cyber Mika. Cyber Ika ba yun? Maraming salamat din sa inyong palaging pagsubaybay. Ito pa, may mga messages pa dito na ihahabol. Yung Orozco Bus Igpit Bugo. Bus number 29 sa driver na si Lee at sa pao na si Juvie. Magandang umaga sa inyo. Yung mga pasahero, good morning karon. Kaya dagang salamat sa inyong pagpamina. Zang na DC, magandang umaga. Mga magaganda at mga gwapo sa may Graceween Hardware. O Gospel and Palms sa Hardware, magandang umaga. At sa may Graceween ha. Shout out, taas kamot, lahat ng mga beautiful ladies out there. At yung mga nagagandahan mga lalaki dyan. Magandang lalaki ba? O good morning na good morning. Ako po'y magpapaalam na. Tabayanan po si George at si Dr. Hart para naman sa ating programa ng mga love songs. Siya po ang ating music from the heart. My name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang ang love parang siopaw yan. Ba? Minsan special pero madalas bola-bola lang yan. Padayon mga sweetheart sa pag-follow sa aking page ha. Jason Space Heart FM. Manatili nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umaasa ang kamanggagawa party list na magiging sentro ng nilalapit na State of the Nation Address USON na 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando, nais nilang marinig mismo mula sa bibig ng Pangulo na gagawing prioridad ng administrasyon ang pagtugon sa suliranin ng labor sector. Sinabi ni San Fernando na 4 na taon na ang administrasyong Marcos, ngunit wala pa umanong naipapasang panukala na tunay na magpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Iginit ng kongresista na may kapangyarihan ng Pangulo na sertipikahan bilang urgent ang mga panukalang tutulong sa matagal nang hinihintay ng mga manggagawa. Gayun din ang panukalang buwagin ang regional wage boards upang mapabilis ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. No arms can ever hold you in the next 2 hours, but kami lang. Dr. Heart and I will be with you till 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Very wonderful, the second day of July. It's a Thursday. Good morning. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. How are you doing? On this Thursday, parang laid-back Thursday.
0: Yeah.
1: Ayun, parang ang tahitahimik nandaan. Tahitahimik ng kalsada.
0: Parang relaxed lang.
1: Pero kami hindi kami mananahimik. Dahil magsisikahan tayo ngayong araw na ito. Napakaganda ng ating question of the heart. Pag-uusapan natin yan hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. This is Music from the Heart. And of course, with Dr. Heart here and George. Saan pa nga ba? The most listened FM music station in Cagayan de Oro City. At syempre ng buong Bukidnon. Ito po ang inyong Heart FM. George, ano ba pag-uusapan natin today?
0: The previous episode, we were talking about sino ang mas nasasaktan. Pero ngayon, ang tanong ko, sino ang madaling maka-move on? Ang nang-iwan o yung iniwan?
1: Aha. Sakit naman nito.
0: Ang nang-iwan o ang iniwan.
1: Pero it's a matter of moving on yung mag-uusapan natin. Diba? Pero ganun din, di ba? Masakit din yun. Kasi nga, break up yung pinag-uusapan natin.
0: Correct.
1: Pero ito naman, positively, George. Di ba? Kasi parang you're moving on.
0: Tama.
1: Parang, sige, tapos na itong chapter na ito. Paano kayo mag-move on? Mas madali ba sa inyo kung kayo yung iniwan o kayo yung nang-iwan? Di ba?
0: Siguro mas, dito yung makikita natin yung iba't ibang perspective ng iba't ibang category tungkol sa breakup. Kasi napakalawak when you say breakup kasi din yung topic na breakup. Medyo malawak yan. So sa pag-move on din, of course, after breakup, moving on is the next step. So alin ba? Sino ba?
1: Sabi nila, yung nangiiwan daw, madali daw makamove on kasi may reserva na raw dahil.
0: Yung mga tipong, kaya pala, it's not you, it's me. Kasi meron na palang
1: iniwan daw, matagal daw makamove on. Dahil in the state of shock pa raw.
0: Andun ba kasi sa grieving? Yung ilan nga, denial pa eh.
1: Tayo naman, hindi naman natin pwedeng sukatin yung pag-move on ng ibang tao. Diba? Kasi kanya-kanya nga yan eh. Kanya-kanyang haba nung panahon na kung paano ka makapag-move on dun sa sitwasyon na napakasakit sa iyong buhay.
0: Correct. Medyo malalim-lalim naman ang ating pag-uusapan.
1: At sige, paabot din po sa amin. Ano po ang thought ninyo? Ano po ang take ninyo doon po sa ating question of the heart? Na ano nga yun, George?
0: Sino nga ba? Oo, ang madaling makaka-move on. Ang nang-iwan o yung iniwan?
1: Padala niyo po sa amin ang inyong thoughts and inyong messages, ang inyong take sa ating question of the heart through our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Uy, kung online naman kayo ha, sige, message us through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang pag-move on ng mga iniwan at mang iwan.
0: Ouch!
1: Sherin Reyes coming in. Di ko kayang iwang ka. You're 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. 33 minutes after 9 o'clock is our time. Dr. Heart and George here. This is Music from the Heart. It's all about moving on from a failed relationship, of course.
1: Pero kasi yung question natin, no, just would like to clarify something on that. Kasi nang iwan o yung iniwan.
0: Ayon.
1: Sino ba yung mas madaling makamove on?
0: Sino daw ba ang mas madaling makamove on? Ang dami natin kasama dito ngayon.
1: May masasabi ba kayo? Eh kasi we've been talking about the previous episodes. Kung sino ba yung mas nasasaktan?
0: Mm-hmm.
1: Sino ba yung nasa sitwasyon kung saan sila yung laging villain o sila yung parang masama sa storya ng relasyon o ng breakup? Mm-hmm. Yung nang iwan?
0: Dati sinasabi natin sino bang mas nasasaktan. Ano?
1: Correct. Oo.
0: Kaya nga sinasabi natin parehas masakit yun. Di ba?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Pero ito naman, this time, ang tinatanong natin ay sino naman yung mas nakaka-move on?
1: Mas madali makamove
0: on. Yung iniwan o yung nang iwan?
1: Agay. Sabi nila, yun nga di ba, nabanggit mo kanina, yung nang iwan kasi, maaring may reserva na.
0: Ay, sinasabi lang nila yan ha.
1: Ay,
0: yung nang iiwan. Yung nang iiwan daw, may spare tire na.
1: May spare tire na.
0: Aha.
1: Yung parang,
0: kaya daw ba malakas ang loob?
1: Namang iwan. Eh, yung iniwan naman.
0: Mukhang may nagkakasapakan na dito.
1: may PC kanan po dito. No to violence po tayo dito. Medyo ano kasi, medyo nakakapag-isip na.
0: Aha.
1: Lahat naman tayo daraan or dumaan sa isang breakup.
0: No.
1: Hindi man sa relasyon. Diba? Diba?
0: Ano pa pa? Meron ka violent reaction?
1: May violent opinion.
0: May nagmo-monitor.
1: Ayun nga.
0: Ito naman kasi, we're talking about moving on.
1: Pag-move
0: on.
1: Yes.
0: So, ito yung process na dumadaan tayo from being bitter to being better.
1: Better.
0: Diba?
1: Siyempre, nandun yung sa iniwan na bitter sila. Siyempre, ikaw ba naman, biglang, huy, iiwan mo ako. Akala ko ba okay tayo? Akala ko ba walang problema?
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, biglang, it's not you, it's me.
0: Ang daming questions na naglilinger sa mind mo, George, di ba? Pag ikaw yung iniwan, bakit ba? Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman sa'yo lahat eh. Nilunok. Wala! Nilunok ang sinabing ganyan. Nilunok ko yung pride ko.
1: Yes, yung pride.
0: Eh naman, ang bilis nyo naman mag-react.
1: At kung ano man yung pwede malunok.
0: Diba, bukas pa yung Kinky Friday, ha?
1: Thursday pa po pala ngayon.
0: Yeah.
1: O, diba? Ganun lang diba? Yun.
0: Sige nga, tingnan natin may mga reactions ba yung sweethearts natin. Ay, pwede kayo mag-message sa amin ha, through our Facebook post. This Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Nandiyan po yung ating question of the heart. You can drop in your messages there. Ha? Jean Garcia Candia, sabi niya, good morning, Dr. Heart. And Sweet George na lang. Ayoko yung Idol George. Iba yan eh. Ayoko yan. Ayoko basahin.
1: Iba yun. Idol.
0: Sabi niya, syempre madaling makamove on yung nang iwan. Kasi may iba na siya.
1: Diba sabi sa'yo?
0: Hindi nag-agree. Paano po kayo nakakasiguro na may iba na siya? Diba? Eh baka gusto lang talaga niya natapusin yung relasyon. Diba ang hirap naman maging judger tayo? Sabi niya, bago pa lang mang-iwan, ready na siya sa bagong buhay niya.
1: Ay,
0: may ganun. Tapos samantalang yung naiwan daw, it takes time to face the reality of being alone.
1: May pros and cons. Tama naman yung Candia family. Si Adam Soiro, bless my buntag. Sabi naman ni Loida de la Cruz, sa akin yung nang iwan kasi gusto ko niyang, kalimutan ako. Parang ganun ba yun, Loida?
0: Gusto na rin niya kalimutan. Kaya iniwan na siya.
1: Ay, kasi gusto na siyang kalimutan.
0: Eto naman, Demsoy Robles, good morning ha. Good morning sa inyo dyan, mga taga JRS Express sa Maramag, Bukidnon. Mayong buntag.
1: Eto naman from 8973, parehas lang masakit lalo na't buo ang binigay mong pagmamahala. For me lang ha. Based on my experience, madalas ang nang-iwan ang mukhang mabilis makamove on. Emotionally prepared kasi bago pa makipaghiwalay. Tapos ang iniwan naman, madalas matagal makamove on. Kasi biglaan, hindi expected na paganda, maraming what ifs. mas malalim ang attachment kaya matagal mag-adjust. Ang pagpapalaya ng ibang tao o sa ibang tao ay isang desisyon. Pero ang pagpapalaya sa sarili mo, proseso yan. Hindi porket pinalaya mo na siya, ibig sabihin tapos ka na. Minsan, naiwan ka lang sa gitna ng pagbitaw at paghinom. At doon, nagsisimula ang tunay na laban, yung piliin mo maging malaya kahit wala na siya.
0: Ah,
1: ang,
0: sakit naman.
1: Ang nagpadala ng liham na ito ay...
0: Sinasabi nga daw nila, yung nang iiwan, firm and definite na yun. Diba?
1: Final and irrevocable.
0: Pero na, nandun na sila eh. Nakapag-desisyon na sila na, eto iiwan ko na talaga ito. Diba? Ayun na, ang masakit daw doon, sinasabi nila, masakit, mas masakit yung nafe-feel at nahihirapang mag-move on yung iniwan.
1: Siyempre.
0: Kasi nga, yun na, sinasabi ko kanina, daming questions na nagli-linger sa mind. Bakit ganito? Bakit ganyan?
1: Correct, correct.
0: Diba?
1: Hindi naman natin hinusgahan yung nang-iwan. Kasi possible din, yes, madalas yun nga yung rason. Pero, may iba naman na ginagawa nila yun for them, for, you know, a sacrifice. Para sa dalawang, for the two parties na maging better in the future.
0: Ay, ganun? Para nagsasakripisyo ka para sa iba?
1: Sige na.
0: Wow, ang galing mo naman.
1: Maligaya sa akin, maging maligaya ka na lang sa iba, okay na ako dun.
0: Parang,
1: as long as I see your smile. Adiba?
0: Yan yung isa sa mabigat na love na tinatawag natin, George. Yung pagpapaubaya.
1: Correct. Tama.
0: Ay, may kakilala akong ganyan.
1: Ako marami din.
0: Asa, again, yung ating question of the heart para sa kaka-tune in lamang. George, ano nga ba yun?
1: Ay, sino nga ba, sweetheart, sa madaling makaka or makamove on? Ang nang-iwan o ang iniwan?
0: And do the finger play, better text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Kung ikaw naman ay naka-online, better message us or yeah, dun sa post po natin, pwede po kayo mag-comment doon sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 9:40 is our time, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 8 more minutes bago po magalas G's ng umaga. And yan, Constantina, I know somehow it's refreshing to the ears to hear her sing this, Wag Mong Iwan ang Puso. And that song was brought to us by CDO Idol Hotdog. May panalo na, be the cheesiest Idol cheese dog ever versus previews formulation. Ay.
1: Bakit kasi iniiwan ang puso?
0: Eh kasi daw, Dr. Hart, pagod na at hindi makontento. Ouch!
1: Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi, hindi nakakapagod magmahal. Nakakapagod yung paulit-ulit kang nasasaktan yung puso mo. Yes. Diba? Sana kung pwedeng pag-usapan, diba? Para walang mangyaring iwanan.
0: Diba? Mm-hmm. Kung sabi nga nila, everything is fair in love and war. Mm-hmm. Pero hindi ganun lahat ng sitwasyon. Kasi minsan, lalo na sa pag-ibig, you need to choose the lesser evil. Kung kailangan na bang bumitaw o kailangan bang manatili para to keep up the relationship. And of course, the happiness nung, hindi sa'yo ha, pero nung partner mo.
1: Ayun. Ay, alam mo, kaya namin tinatanong to sa inyo ha, kasi basically hindi naman natin nalalaman talaga yung
0: correct
1: sitwasyon ng bawat
0: correct
1: puso.
0: Correct, diba? Correct, correct.
1: May kanya-kanya tayong time of healing, time of moving on.
0: Yes.
1: May kanya-kanya tayong level, may kanya-kanya tayong degree
0: mm-mm
1: ng sakit na nararamdaman kapag umabot tayo sa punto na magbe-break up. Diba?
0: Sabi nga nila, we all have our own different learning curve. Mm-hmm. Dito din sa pag-move on, meron tayong iba't ibang curve.
1: Mm-hmm.
0: Pag-healing at sa pagtanggap ng sitwasyon.
1: Ay, Asha, sige, tingnan natin. Meron pa ba?
0: Ay, marami dito sa aking text line, Dr. Hart.
1: Mula kay 0804, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw ko karoon sa inyong programa. Ay, Elaine Gales, Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
0: Good morning, Lady M. Magandang umaga. Sabi niya, ang iniwan, Dr. Hart and George, kasi hindi madaling makamove on. Kasi hindi basta mabubura or mawawala ang mga memories dahil pabalik-balik sa isipan natin o sa isipan ng naiwan ang mga alaala nila.
1: Ay, meron din ako nababasa na yung mga iniwan daw, madali lang daw makamove on.
0: Ang iniwan?
1: Oo, ang iniwan. Oh. Tapos yung nang iwan daw, matagal daw makamove on.
0: Kasi daw, madalas yung nangyayari, Dr. Hart, ang tawag nito, we all have our what we call karma. So kung ang iyong reason na makipaghiwalay ka doon sa tao dahil nga ito, may spare tire ka, yung spare tire mo tsaka ikaw, merong mangyayari dyan.
1: Ay,
0: pero, kung ang intention kung ang intention mo naman ay makapabubuti doon sa personal growth ninyong dalawa,
1: hindi naman.
0: Pero yun nga, si nang iwan kasi madalas, siya yung strong and brave.
1: Oo nga.
0: Eh, hindi man sa...
1: Kasi
0: sa,
1: definite na nga siya eh.
0: Correct.
1: May decision na siya kaagad eh. Dahil alam niyang iiwanan ka na niya.
0: Pero kung may negative or, you know, hindi magandang agenda ka to break up with a person, ayan talaga, madalas mangyari.
1: At saka, hindi na nakikipag-bargain yung mga mangiiwan eh.
0: Sige na, yung parang ganun na lang.
1: Ay, mga taga-Kalapaton, Kitaw-Taw, Bugidnon, Tata Rafi Sura, maraming salamat for listening.
0: 4798, naku, ikaw, Jude, ha? Kinilitin mo yung isipan namin. Alam nyo, naniniwala ako na sa lahat ng sitwasyon, makaka-move on talaga tayo. Basta let's just focus on ourselves and for the better.
1: Oh, biglang naging formal ka. Kaya, nabasa mo lang yung message.
0: Eh kasi, Dr. Hart, I have to speak sa ere. Mahirap eh. Oh.
1: Ay, nako.
0: Diba? Basta makaka-move on ka din.
1: Ito naman mula kay 1954, sabi niya, hello mga ka-Hart. Good morning. Base daw sa kanya experience, siya daw yung iniwan.
0: Ah.
1: Pero ako din ang binalikan, sabi niya. Kasi he found out na pera lang ang habol sa kanya at may iba palang karelasyon. Yung akala niya na mahal siya. Masakit man sa side ko, pero tinanggap ko pa rin siya kasi may mga anak kami. At yes, mahal ko pa rin siya. O, diba? ba, inulit talaga niya.
0: Oh.
1: Hindi ako nagsisisi na tinanggap ko siya ulit. Kasi ngayon, ang saya na namin at nabuo uli ang pamilya namin.
0: Okay. Meron namang magandang outcome. Mm-hmm. Diba?
1: For age talagang six. Kayo.
0: Correct. Okay. Wala talaga ako dyan, Dr.
1: Mike. Inala lang. Pag nag-break up kayo, iniwan ka o nang iwan ka, eh gusto mong bumalik sa kanya, eh sana nga lang, nung time na mag... Babalik ka sa kanya, nandyan pa siya.
0: Ay, oo nga naman. Ay, ang daming realization doon.
1: Ah, sige, ayan, padala nyo messages, no? Nahon talaga naman, grabe, ang bigat. Bigat sa puso naman pinag-uusapan natin. Yan po ang ating pag-uusapan. Again, our question of the heart, George.
0: Alin o sino ang madaling maka-move on, mga sweethearts? Ang nang iwan o ang iniwan?
1: Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7.
3: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 1017. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times nainom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Nako, some good things never last kapag hindi natin inalagaan. Agoy! Ala siya, oh. Ala. Alagaan mo kasi, ayan, tuloy. Nagtatantrums madalas. And 4866. Para sa akin, George and Dr. Heart, mas madalas na mas mabilis makalimot at mag-move on ang nang iwan kaysa iniwan. Kasi nakayanan nga niya, iwanan ka. So, ibig sabihin, wala na siyang pagmamahal sa'yo or feelings. Opinion ko lang yon kasi may iba din dahilan ng isang tao kung bakit siya nang iwan. Pa-shoutout naman ako dito sa may ANC Fire Trading sa may NHA Phase 1. Thanks and more power. Maraming salamat, ha? Thank you sa inyong pakikinig. 2745. Hello sa mga sweethearts natin dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Para sa akin DJs, ang dali makamove on itong mga namiya o buhi. Kay dali rapod sila makakita o gipuli sa ilang gibyaan. Pero timan kanang namiya, di ba, magsige na gukod-gukod sa ilang gibyaan. Kay nakita nilang ang lamio na o life. Maura to siya. Bye. Thank you. Hi, Dr. Mr. Rider. Oh, yes, Lady M, nabasa namin ang comment mo. Oo, kanina. Huwag ka mag-alala. Oh, we love you so much. We miss you. Ayan, sa mga gusto pa maki-join sa ating Question of the Heart sa ating magandang Thursday, bahala na yung mga negative na yan. Yeah, shoo. Sa mga stress, shoo. Oh, diba? Oh, you text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. Well, we are gonna be moving on to our next sweep of songs. 10:18 on the clock. Dito ka lang, ha? Oo. Sino nga ba ang mas madaling makamove on? Yung nang iwan o yung iniwan na na-edit ko na. Okay? Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbawas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: 56-1550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
7: Kamayan sa manukan. Sarap na balik-balikan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1032 David Gates, I Can't Find the Words to Say Goodbye. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na.
1: David Gates, ha?
0: Yes.
1: Sometimes you have to open the gate.
0: Eh, kasi nga nakasara eh.
1: Oo.
0: Paano papasok?
1: Mm-hmm.
0: Kung nakasara.
1: Kasi nakapokus ka lagi dun sa past relationship mo.
0: Ay,
1: na masakit, di ba?
0: Correct. Bakit naman kasi kailangan pang iwanan o mang-iwan?
1: Saying goodbye to your loved one is not that easy talaga. Kaya nga sinasabi ni David Gates eh, can't find the words to say goodbye.
2: Diba?
0: Ang hirap. Diba?
1: Alam mo lahat, George, dumadaan sa proseso. Sa simula pa lang, may proseso na. Diba? Yung proseso na nakita mo yung isang tao na tingin mo, ito na yung mahal ko. Diba? Aalamin mo yung pangalan, liligawan mo. Proseso yun, diba?
0: Yes.
1: Tapos naging kayo. Dumaan kayo sa proseso. Tapos, nandun na kayo, biglang hindi pala siya yung the one mo. Maghihiwalay kayo. Paano ka na naman babalik dun sa basic? You have to go through the process again.
0: Correct.
1: Hindi ganun kadali.
0: Misa kasi napapaisip tayo talaga. No.
1: Si 2648 sabi niya, excuse me.
0: Labay lang.
1: Good AM everybody. Mu-enter ko ha. Contribute na siya ng kanyang thoughts para sa ating question of the heart, ano? Para sa kanya daw, ang iniwan ang madali makamove on. Kay Matud pa niya, naitan siya tunok sa dihang iniwanan siya.
0: Agad. Madalas ganun. Ginawa mo, hiniwalayan mo dahil gusto mo na lang na, you know, to be free of something that is holding you back. Minsan kasi iniisip natin itong taong to, hindi ako makapagano kasi hindi ako makapag-explore sa aking sarili kasi ano siya eh, nasasakal ako eh. Iwan ko na lang kaya to.
1: Alam ko naman na sinasabi natin pag nandun ka sa sitwasyon na makikipaghiwalay ka,
0: correct,
1: iwanan o mang-iwan ka, hindi ganun kadali yun. Pinag-iisipan yan. At syempre, may mga mabibigat na dahilan kung bakit humantong kayo sa ganun. Diba?
0: Sinabi mo pa, Dr. Hart.
1: Ayan, Crisel Bagares. Hi sa'yo. Maraming salamat for always listening sa Heart FM. Mga taga, ano... ano ba ngayon? Araw na makabalan? Nakita ko message. Sa mga taga makabalan daw, happy araw na makabalan. At saka sa Puntod National High School, nakikinig daw sila lagi. Talaga. Loves talaga natin mga taga Puntod.
0: Of course naman.
1: Siyempre, lahat.
0: Hi to Carl Hyben David, Hensel Faith David, Dudski at Bagares family. Good morning. Ito yung Sir Efren Wayan. Good morning, Miss George and Dr. Hart. Thursday. Happy Thursday.
1: Happy Tuesday. Ito naman mula kay Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Sabi niya, walang siguradong sagot, pero kadalasan, mas mukhang madali maka-move on ang nang iwan dahil sa mas matagal na niyang naproseso ang desisyon bago siya umalis. Minsan, bago pa ang hiwalayan, napagdadaanan na niya ang lungkot, pagdududa, at ganun din ang pagtanggap. Samantala, ang iniwan, kadalasan mas mabigat sa simula dahil bigla o biglaan ang pagkawala. May mga tanong, mga sakit at ganun din pakiramdam na hindi handa. Pero hindi ibig sabihin na laging masaya ha, o mabilis makamove on ang mga nang iwan. May iba daw na saka lang nakakaramdam ng pagkawala kapag natapos na ang lahat. Sa huli, mas madaling makamove on ang taong mas handang tanggapin ang nangyari at piliing maghilo. Hindi lang kung siya ang umalis o naiwan. Acceptance is the key, ika nga, to move on. Shout out sa mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Jumbo sa may para makabala.
0: Good morning.
1: Galing.
0: Hi. edo mga taga, ano talaga, mga taga Makabalan, mm-hmm. main family, na-miss natin yan. Dr. Hart, kanina naghanap tayo ng caller para sa ating Moana concert.
1: Huwag natin
0: ticket.
1: Iwanan to.
0: Naghantay. Ito na, nandito na tayo sa ating ikalawang caller. Hello, maayong buntag.
2: Good morning, Dr. Hart and DJ John.
1: Uy, parang familiar tong boses na to.
2: Yes, this is the Queen Dragon of Igpit Apol.
1: Ay, sino to, si?
0: Anong pangalan mo?
2: Lady M!
1: Ay, si Lady M. Tama, nagigod ko ba?
0: Kaya pala.
1: Kapasok ka din, ano?
0: Mukhang family talaga.
2: Kaya, na-miss din ko kayong lahat dyan sa, ano, sa Hot FM Radio.
1: Lady M, kumusta ang mga taga-Igpit o Paul?
2: We're good. Happy.
0: Ay, very
1: siyempre,
0: good, very good.
1: Dahil kasakasama lagi ang Heart FM,
2: ay,
1: right?
2: Yes. Yeah.
1: All right, Lady M.
2: Mawawala kasi ang ganda ng mga music.
0: Ay,
1: Buyan. Lady M, manunod tayo ng Moana, ha? Live action.
2: Bibigay ko siguro sa aking apo na favorite niya kasi ang Moana.
0: Okay.
2: You know na, blind kasi ako.
1: Ay, oo nga pala. No, oo nga, nakalimutan ni Dr. Sobrang
2: At
1: tagal na natin.
2: Ako pala sa, ano, sa aking apo.
1: Oo, sobrang tagal na natin na hindi nag-uusap. Ayan, nakalimutan tuloy ni Dr. Hart. Lady M, eto may mga katanungan si George sa'yo para magkaroon ka ng ticket para sa ating Moana live action block screening.
2: Yes.
1: George, take it away.
0: Eto, Lady M, kailan at saan gaganapin ang ating block screening ng Moana live action?
2: Sa SM Downtown this coming July 10th.
0: Grabe naman. Tama. Tama ka. At para masigurado ang dalawang ticket mo, Lady M.
2: Yes.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
2: Wala nang iba. 92.7 ang radyo ng heart ko. Ang heart ng radyo ko.
1: Ayun. Congratulations. Congratulations sa'yo, Lady M.
2: Thank you, Nakpahat and BJ John. Miss you all.
1: Thanks. Maraming salamat.
2: Salamat. Ayun.
1: Alright, congratulations Lady M. At syempre, huwag kakalimutan ha, para dun sa mga winners natin, mga manunood ng Moana live action. Make it Moana 2026 live action block screening na hatid po sa inyo ng Heart FM. Magkakaroon po tayo, may surprise tayo dun, George. Meron tayong gagawing pa-contest para dun sa mga manunood ng Moana. May mga tickets. Kakaroon tayo ng Moana look-alike.
0: Excited ako dyan.
1: Especially dun sa mga bata.
0: Yes.
1: Or baka pwede rin. Merong medyo malaki na na mag-Moana attire.
0: Gusto
1: diba?
0: Mga adults. Mga young
1: medyo,
0: adults.
1: May pagka-curly-curly ang hair. Kasi diba kulot si Moana?
0: Yes.
1: Hi, engineer.
0: Maraming buntag. Yeah.
1: Ah, diba? Yan. Sige, may surprise ang papremyo ang mapipili nating sinasabi na nating medyo malapit-lapit talaga dun kay Moana. Moana look-alike.
0: Excited look-alike. Right. So, may premyo yan, Dr. Hart.
1: Kaya't yung mga nananalo ng ticket sa atin, sige, pwede kayo mag-dress up like Moana.
0: Excited, exciting.
1: At syempre, that's gonna be on
0: July 10
1: yes. At SM Downtown Cinemas 3 and 4 at 7 o'clock in the evening. So mga gustong manood, just tune into Heart FM. Abangan nyo lang yung cue ng DJ para magkaroon kayo ng libreng ticket. Ticket natin is not for sale.
0: Hindi po for sale ha.
1: Nire-remind lang natin lahat ha. Alright. Oras natin is 41 minutes after 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Big shot. Kagad palang panalo na. Meaty na, cheesy pa. Sarap at good vibes pa. Pag-gutom mo'y kumak.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay. mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:48, and a time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Ako at si Dr. Heart. Nako, magchichikan tayo hanggang alas 11 po ng umaga. Music from the heart on a wonderful, wonderful Thursday morning. Hala, ito ha, just wanna let you know na may blessing pa din. Back-to-back blessing tayo. Kanina namigay tayo ng ticket para sa ating block screening. And later on, we'll be giving away the blessing sa ating The Price is Rise Overload. Excited ka na ba? Pero bago yan, ay muna, 5513, good morning, Dr. Hart and George, at out sa Kongmiga, na Wafa, si Geraldine de la Serna, dyan sa May Gusa. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Demsay Robles, maayong buntag. Thank you sa iyong pagme-message. Regards ha, sa mga taga JRS Express dyan sa May Maramag. Magbasa tayo ng ilan ninyong mensahe sa ating ano, dito sa ating Facebook post. Ito, sabi ni Mariel Pacho Pardillo, pwede po pa shoutout sa kumbana nga si Mark Darwin Pardillo. Dili pwede. Hi, Mark Darwin Pardillo. Good morning. Marami pong salamat. Good morning, George and Dr. Hart. Kat, makapundag paklar. Basta ako, madali lang ako makamove on. Ayoko na mag-isip kasi matagal na yon. Pero friend pa rin naman kami. Shoutout po, please, to my pretty sister, Maria Fe, kakay paklar makapundag. Happy birthday, sis. Ay, birthday pala. Thank you for everything. Shoutout din, Tidans Calyao. Oh, nasa bahay lang siya. Nakikinig mula pa kaninang 4 a.m. Behave lang siya ngayon. Ay! Alag yun, behave yun, no? Eduardo Villanueva. Oy, para sa ako, ang nang-iwan, maunang dali, makamove on. Kay syempre, naan naman siya, gikapuli na lain. Ang iniwan, maudugay, makamove on. Kay sakit kaayo nga, no? Kalit kaayo gibiyaan. Aboy! Eduardo Villanueva from Pagadian City. Hello din kay Melchor Iguia Golie. It depends on the situation po. Pero ako ang hindi makamove on sa kanya. Yan, share ko lang. Hala, talaga ba?
1: Pwede, pero dipindi.
0: Pwede. Hindi pa daw siya nakaka-move on. Nako.
1: Bakit nga ba hindi nakaka-move on?
0: Ayun, ang isang tanong.
1: Diba? Oo. Whether ikaw yung nang-iwan o ikaw yung nang-iwan.
0: Iniwanan.
1: Ano ba?
0: Nang-iwan.
1: Hindi ka din tuloy na-edit.
0: Diba? Iniwanan.
1: Bakit nga ba ang hirap-hirap mag-move on? Yun yung mga katanungan natin. Diba?
0: Yes.
1: Baka kasi hindi mo pa na-accept. Di ba sinasabi natin, pinakaunang step na mag-move on is to accept it.
0: Correct.
1: Paano
0: correct,
1: nangyari?
0: Correct.
1: Nakafocus ka pa rin dun sa sakit.
0: Mm.
1: Di ba? Sa sakit na naidulot sa'yo.
0: Mm.
1: Kaya hindi ka makaka-move on dahil iniisip mo pa rin siya.
0: Correct.
1: Yung mga masasakit na bagay, yung mga masasakit na situations na idinulot niya sa'yo,
0: mm-hmm,
1: nandiyan pa rin, iniisip mo pa rin kasi eh. Di ba?
0: Yes.
1: Dapat, pag let go na,
0: oo,
1: parang ano lang na yun. Di ba sa pagkain, oo, merong ano, parang ito gusto kong gamitin. Yung sa pagkain,
0: yes,
1: di ba tinatanong ko sa'yo kanina, ano matawag dun?
0: Yung go, grow, and glow.
1: Go, grow, and glow, di ba? Pero gusto ko baguhin yun.
0: Ano yun?
1: Let go,
0: grow,
1: and glow.
0: Ah.
1: Di ba?
0: Diba? Take advantage of the pain.
1: Pag nag-focus ka sa self mo, diba? Let go mo siya.
0: Correct.
1: Mag-grow ka. You have to grow na ikaw lang mag-isa.
0: Ay.
1: Diba? And then eventually, he will glow.
0: Lalabas yan sa'yo. Diba? Mapapansin yan ng ibang tao. Huy, iba ang glow mo. Mm-hmm. Diba? Simula nang hiniwalayan kanya.
1: Diba?
0: Oo.
1: Minsan din sinasabi na, kaya ka hindi nakaka-move on dahil marupok ka. Ito ha, reality speech.
0: Marupok at mapusok, kala. Lahat na.
1: Lagi mo na lang iniisip na nasasaktan ka. Diba? You have to move on.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yes.
1: Yun. Ako, ang daming mga rason. Mga sinasabi, mga binubulong sa akin na aking bubuit. Pero pa, isa pa dong rason.
0: Ano, ano?
1: Sinasarili mo yung sakit.
0: Oh.
1: Inaloom ni mo ba?
0: Ikaw diba, na lang.
1: Ayaw mo makipag-usap sa ibang tao.
0: Oh.
1: Eh, paano mo mailalabas yan? Nandyan at nandyan lang din yan sa sarili mo.
0: At saka darating ang isang araw na talagang sasabog yan.
1: Correct.
0: Sasabog yan. Oh. At ikaw magdurusa. Mm-hmm. Diba?
1: Kailangan ilabas mo daw talaga yan. Hinga mo. You look for. Nako, hindi... Hindi sinasabi ko nga dati, George, na di ba sa mga friends mo, sa relatives mo, it's okay to tell them that you're not okay.
0: Correct.
1: Sometimes okay it's okay not to be okay.
0: Pero alam mo, Dr. Hart, eto na naniniwala ako ha. Eto yung perspective ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat talaga sa buhay, meron kang isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman kailangan magka-relasyon kayo.
1: Mm-hmm.
0: Friends kayo or someone that you can confide on everything without judgment at lahat na ilalabas mo sa kanya.
1: Ako naman, George, ay naniniwala ako dyan.
0: Yes.
1: Na minsan, meron talaga, nandun tayo sa sitwasyon na gusto man nating sabihin pero naitutulo na lang ng luha natin.
0: Oh.
1: Diba? Yung hindi nalalabas sa bunganga natin, kung ano yung talagang gusto nating sabihin. May mga sitwasyon na ganyan.
0: Correct.
1: Siguro masasabi ko, minsan, kailangan mo pa rin ihinga yan. Kailangan mo ilabas yan. Pwede mong isulat yan.
0: Ay, yes. Oh. Isa yan, ha? Magandang therapy ang journal.
1: Diba? Hindi, isulat mo talaga. Lahat-lahat. Ipadala nyo sa Dear Heart.
0: Ayun! Gandang segue. Tama, Dr. Heart.
1: Actually, yun din ang purpose talaga ng Dear Heart.
0: No? Ay, malapit na
1: yun. Nandiyan kami nakikinig para sa'yo.
0: Correct. Na-excite na tuloy sila. Basta abangan po ninyo yan, ha? Padayon sa pagpaminaw para, you know, you'll get the gist of what is going to happen with you.
1: Isa ba? How can you move on kung patuloy kang bumabalik sa past mo?
0: Ay. Parang nakakahon ka na doon sa past.
1: Sa lahat ng Facebook post mo, sa lahat ng mga nakakausap mo, kinikwento mo pa rin yung past mo.
0: Ay!
1: Diba?
0: Parang, girl, matagal na yun. 3 taon.
1: Hindi mo na siguro kailangan i-explain sa bawat tao kung ano nangyari sa inyo. Diba?
0: Tama yun.
1: Yan. Isa lang yan. Marami pa.
0: Marami.
1: At syempre, pinaka-importante dyan, hindi ka nakapagpatawad. How can you heal yourself kung hindi mo pa siya napapatawad? Kayaan mo na.
0: Tama.
1: You move on. Yung pinaka-importante, mahirap man gawin, no? Pero talagang napaka-effective yan.
0: Kailangan eh. Oo.
1: Ay, nako. Talaga ay, naman. Ang hirap talaga mag-move on. Sige na, mag-move on na tayo. Mamimigay na tayo pa premyo. George, okay ka lang dyan.
0: Nahulog yung mga dito.
1: Ayan, pag narinig na natin yung sinalis na yun, oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Akala ko, George, ikaw na naman siya. Kinahin ka na naman ng lupa.
0: Buti na lang, hindi ako yung nahulog.
1: Asa, paikot tayo ruleta. Saan kaya magagaling yung winner natin?
0: Pasensya.
1: Alright, eto, tumigil sa...
0: Ay, dito tayo sa numbered barangay, Dr. Hart.
1: Ibig sabihin sa poblasyon yan.
0: Poblasyon area.
1: Right. Eto na ha, makinig kayo. Pupunot na si George mula sa Dropbox ng ating numbered barangay dito sa Cagayan de Oro City. Go, George!
0: Ay, eto na. Eto ang aking nabunot ay mula sa Barangay 36. Barangay 36, congratulations, Allen Joy Mercado.
1: Allen Joy Mercado ng Barangay 36, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung winner natin. In fact, you're the third winner para sa araw na ito sa ating The Price is Rise Overload. Nanalo po kayo ng bigas at ganoon din ng groceries, ha? Atid po sa inyo ng Heart FM. Congratulations!
0: At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Dalawang minuto. Nabubuyoy ako. Dalawang minuto bago sumabit po ang alas 11 na tangali. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit.

0: gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ang sakit-sakit. Ako'y iyong iniwan. This band right there. Ay, nako.
1: Grabe, no?
0: Oo.
1: Nang iwan. Ako'y iba't mga perspective kasi yan, Dr. Hart. And we really cannot say ano sa sitwasyon na ito.
2: Ano, bubuyoy ka din.
1: Bubuyoy.
2: Takdan dyan ka.
1: Eh kasi, di ba? Yun nga, iba't iba. Very unique yung bawat relationship. So, minsan, hindi, or hindi naman talaga dapat natin husgahan, no, yung dalawang party. Ang importante, sila, they took the courage to do the right thing na para din sa kanilang mga sarili. Malay mo, hindi sila ang para talaga sa isa't isa. Kaya kailangan mangyari yun.
0: Happy Thursday, Heart FM. Magsatarang naminaw from Mars Laundry Hub. Diyan po sa may Ilaya, Carmen.
1: Hey, happy Thursday. Happy morning sa inyo dyan, ha?
0: R1, hi to you and get well soon.
1: Nauso yung mga ano yun eh.
0: Oo.
1: Sipon, ubo. Naku, mag-ingat kayo, ha? Flu season is on. Ito naman from Pinkies Dinela sa ating Facebook Messenger. Hi, sir and ma'am. Di kompletong araw ko kung di makikinig sa Heart FM. Ay.
0: Ay, grabe.
1: Ang sarap ng inyong mga sonata. Mm-hmm. Nakaka-in love.
0: Ay, sonata lang. Apila po ng DJ.
1: Lovable man kami.
0: Huwag niyo man di ay.
1: Happy morning. Thank you, ha.
0: Ayun. So, yung sabi mo kanina, George, alam natin na may kanya-kanyang rason.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Di natin alam kung bakit, no? Anong kanilang mabigat. Sabihin ko na lang mabigat na rason. Kasi hindi ganun kadali ang magdesisyon na kumalas ka sa isang relasyon.
1: Correct. Mm-hmm. Correct.
0: Ayan. Pag move on naman, sweetheart, yun na nga. Mas gusto ko yung binanggit ko kanina, yung pagpapatawad. Ayan. Para mabunutan po tayo ng tinik sa dibdib, learn how to forgive people who hurt you. Mahirap magsimula kung mayroon pang sakit na natitira dyan sa dibdib mo. Forgive them. Patawarin mo rin ang sarili mo. Hindi porke, ha? Na ikaw yung una nagpatawad, ikaw na ang mali. But it's all about being mature towards life. Forgiving tayo dapat. Diba? Tsaka, tatandaan nyo rin, yung aking version ng Go, Grow, and Glow.
1: Ay! Gusto ko yun!
0: Diba? Ito yung tinatawag yung Go, Grow, and Glow sa pag-ibig.
1: Let you, the pain?
0: Let the pain go. You grow. And eventually, you will glow.
1: Ay, parang tawag dun, dulot sa kasing-kasing.
0: Galing kay Dr. Hart talaga yun.
1: Ang sarap.
0: Galing sa puso talaga ni Dr. Hart yun. Kasi may nakikita ako mga nag-glow na eh.
1: Correct.
0: Yung mga nakakausap ko na nag-glow, alam mo may ibang glow. Oo. Nakikita mo din?
1: Nakikita ko din. We continue to glow.
0: Ah, diba?
1: Yes.
0: You deserve to be loved. And there's someone who will bring out the best in you.
1: Mahanap mo yan kapag lumabas.
0: Hi to R1.
1: Good morning.
0: Wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo.
1: Grabe naman. It's, ang dami kong ano, ang dami kong natutunan ngayon. Parangan, ang dami kong...
0: Ako, ang dami lumalabas din sa akin. Oh, bigla. Oo. Bigla ko naisipin, go, grow, and grow. Tapos na-connect ko sa love.
1: Oo, diba? Ang saya.
0: Alright. Papaalam na po kami.
1: Oo, magpapaalam na kami.
0: Bakit ako nabubuyoy ngayon?
1: Oo.
0: Abangan po si Harvey Stone 11 na until 1 para sa programang Music from the Heart, Heartbeats. Pabalik na naman. Kasama niyo siya, ha, sa inyong pananghalian. Kaya samahan niyo si Harvey Stone. Si George, babalik mamaya.
1: Ay, mamaya po, dear heart. Alauna hanggang alas 3.
0: Ayan, papaalam na po kami. Panatilihin po ang makinig sa inyong Heart FM. Siyempre, ingat po kayo lagi. Tandaan niyo po, kami po dito sa Heart FM. Always remember, we heart you.

0: I'm entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umuli.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the other 93.7 Hard FM Boginon. Honest Natin Sweethearts, 38 minutes after 11 o'clock. How are you guys doing? Anyway, that time check was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta na po yung handaan natin? Ready for mukbang na ba ang itong paniud to? O sana masarap yung ulam natin, ha? Diba? Parang bago lang tayo nagsweldo. So medyo buhay mayaman muna tayo ngayon. Tsaka na yung mga sardinas. Next week na po yan, ha? Happy listening po sa inyong lahat. Sa mga kumakain na ngayon, yung mga nag-breakfast pa, enjoy lang sa kinakain nyo. At ang ating ding mga suking-suki ngayon na nasa kanilang mga karinderya, ha? Happy listening sa may Tisha. Oh, Tisha and Karinderia or Eatery. Diyan po yan sa may Carmen, ha? Tsaka Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. Happy listening po sa inyong lahat. Megan's Eatery. Oh, favorite tambayan ng ating mga kaibigang mga... alam nyo na, yung mga mahilig sa buko juice. Happy listening po sa inyong lahat, ha? Anyway, mag-enjoy tayo sa ating programa ngayong araw na to. Of course, patuloy pa rin tayong mamimigay ng bigas at yung tickets natin, ha, para sa block screening ng Moana. Oh, di ba? Malapit na po. Gusto mong manood at saka mag-enjoy kasama ang iyong mahal sa buhay. O pwede rin kayong manalo ng libreng tickets. Basta maminaw lang, pa-apply lang. Make sure na meron kayong enough load, ha? Para pagkasabi ko mamaya na pwede na kayong tumawag, pa-apply lang po, ha? Right? So paki-save lang po. Numbers natin, 0917-1579-927. At saka magbibigay ako ng cue sa inyo. Andam-andam lang. Pero make sure na kumain muna kayo, ha? Para at least uptick inigtubag later, right? 11:40 yung oras natin. Let's move on with more music dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin, sweethearts. Call me, maybe. Maybe later na ha, yung tumawag sa akin para gusto nyo makakuha ng libreng tickets para po sa block screening ng Moana live animation. Anyway, that song or time check was brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Eto, magbasa tayo ng mga greetings ha. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8. Eto na, yung Tisha Itiri ha. Happy listening. At saka, oy, si Nenet of First Standard. Gusto niyo makakuha ng libreng tickets. Oy, Nenet, pa-update kayo lang ha. Unya, maghatag ko queue kung pwede na kayong tumawag. So, paunahay lang yung makasulod sa atong linya. Yun po ang ating pwedeng mananalo or may chance ang manalo ng libreng tickets, alright? Eto, happy listening kay Antonio, Fabiana, Alan Yabo, kay Maylene, Tiffany, Laura, Patrick, and also kay Kuya or Kura Marco. Kuya Marco. Diyan sa may nagpanday sa Coral, diyan sa may Zayas, Carmen. Oy, ang daming mga sweethearts natin diyan na happy listening po sa inyo. And hi din po sa may Kimmer Hill Viewpoint, Centro Quiocon, Quezon, Bukidnon. Noy, maayong pagpaminaw sa inyo din na ha. Always nakikinig si Judith Abakita of Quezon, Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat. Hi din sa ating BBQ family. Oh, si Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and itong mga guwapo-guwapa dyan sa may BBQ kamamanan na happy listening kay Mayor Miles, tulog pa pag-iapon si Miles. Lola Amy, and of course yung mommy ni Miles, happy listening po sa inyo. Demsoy, ating mga kaibigan sa may JRS Maramag, sa lahat ng ating mga higala dyan sa may Maramag ha. Dyan sa may terminal, yung book tram ko, always nakikinig sa atin yan. At yung Kabanday Machine Shop ha. Ay kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and of course si Yuri Ngaliwat sa mga DJ sa Heart FM. Ganahan ka na. 11:53 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beat.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinapinanin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Naging ikapito na sa fastest rising economy sa bansa ang Northern Mindanao matapos makapagtala ng 4.9% na paglago ng ekonomiya noong 2025. Mas mataas ito kaysa sa 4.4% national growth rate. Ito ayon kay Misamis Occidental Governor Henry Waminal Sr., Chairperson ng Regional Development Council 10 o RDC 10. Ayon sa kanya, umabot sa umigit kumulang 1.1 trilyon pesos ang kabuang economic output ng rehiyon. Dahilan upang mapasama ang Northern Mindanao sa mga rehiyong kabilang sa tinatawag na Trillion Peso Club. Ayon pa kay Waminal, patunay ito ng katatagan, sigla at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon na anya bunga ng patuloy na pagtitiwala at pamumuhunan ng mga pribadong sektor at ng komunidad ng mga negosyo. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? Halos. And hinato na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga pakpakan, Bing. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usaka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabayan sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kita og istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istorya ang gipadangat dini atong hataga kinabuhi atong gi-drama. Manambag dayon ta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Binibato rin hindi ko po ikinatuwa ang ginawang pagbabanta noon ni Monette kay Yuri. Napakasimple lamang sa kanya ang magbanta nang hindi niya inisip na kaya siyang idemanda ni Yuri dahil may pera yon. Pinagsabihan ko po siya, Lady Batod, nang magkaharap kaming dalawa.

pinabibatod hindi na ako nakapagtimpi at ako'y nakapaglabas na ng galit. Nang araw ding yun, napilit ang umalis ni Monet. Ang ikinagulat ko pa, doon pa siya nakipisan at tumuloy sa bahay ng aking mga magulang at yun ay ideya ng aking ama. Imalapit lang yon sa bahay ko, dalawang bahay lang ang pagitan. Gayon pa man, Lady Batod, hinayaan ko na. At si Yuri, balik sa bahay.

0: Nabalaka na hinuon ko, Delo.
1: Nga naman, Yuri. Nga tiyalig mo suong din si Monet. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok. Wa na siya katungod inyong baya. O wa na siya katungod panako.
0: Salamat, Delo.
1: Ako ang aking magpasalamat ni mo, Yuri. Salamat.
0: I love you.
1: Naibaw ko.
0: Oh,
1: pasensya ka na. Dili pa karon.
0: Ha?
1: Pero espesyal ka sa akong kinabuhi, Yuri. Espesyal.
0: Delo.
1: Pasensya lang una. Okay?
0: Okay.

0: daghan ang nakasaway sa inyong relasyon ni Yuri. Pero ako, wa ko sila panumbalin niya. Gawas pa, manghilabot lang na sila. Manglibak, pero wa sila ikatabang nga maayo.
1: Wa sila ikatampulo. Mga ipokritura sila. Righteous nga murag si Kinsa. Abimukin sa mga santuha, mga santaha. Pero numero unong makasasa. Utrong naglunang sasa. Wa gani makaatiman sila mga utang sa ilang kaugalingong pamilya. Otro pang mga miserable. O niya mo question na hinuon ako. O sa relasyon ko uban kang Yuri. Makadungog lang kong below the belt na komento gikan nila. Pusngagan ko gud sila.
0: Delo, apo.
1: Wa ko magjoklo. Ang sibisan kinsang manghilabot o makaminos. Makabati lang ko. Pangyatakan ko ang ilang mga naong.
0: Unsya. Na. Ayaw pa na sa imong dibate. Pasagdi nilang hinuon ang mga manglibak. Ayaw na ang ilahang pisulti ang atimana. Ang mga taong hilabtaan nun, mauna ang mga numero unong miserable sa manas imong gisulti. Ingon sila ni Ana. Manghilabot tungod kay ingon sila ni Ana. Miserable sila. Way kalipay. Gusto lang mangangin. Kung tubayan mo sila, magmalampuson sila. Kay maumang ka na ang ilang tuyo. Ang mutukob ka sa ilang litanya. Ingon ni Ana ang mga demonyo. Biktima kung tubayan na nimo.
1: Loh.
2: Naipunto, kada mga tao nga hilabtan no, hindi na ang ngayong tag doon. Kung mo below the belt na gani, laparuhon. Ganon. Pero sa kabuuan, in general, well, kung ang matong i-ignore, natay peace of mind. Kung tubayan nato sila, pildita. Ganon. Anyway, kamakabuhay unag, ikadong hugna pa lamang sa chapter 6 sa relasyon ni Delo ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga painom doon, mamalik dahil takaya ito ipadaya na pagbasa at pagdrama. Kaya napaikatulog katapusang tipak ang parte sa chapter 6 sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
4: Salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabong nga kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong baga tumaron everyday, good ka na ha, kamakabuhay, isip atong dietary supplement. Ang atong ang EXL Makabuhay Plus Capsule, doon ay mga nagkadaiyang mga ingredients nga gisagol diha. Everyday na itong balik-balikon. O doon na po tayo mga everyday upat na kanahisgutanan, kabahin sa matag.
7: ingredients. Ang matang ingredients doon natin makuha ang mga benepisyo alang sa itong panglawas. Sama sa bonggang-bongga. Oo. Nga ka ng, dag, it's too many to mention kung magkumbaga ba, inana ka mo, sultino. Kanang ginaingo nato og makabuhay heavenly elixir. Kana makabuhay mismo, ka makabuhay, kumas na ilhan nga Tinispora cordifolia. Manguna ang medicinal plant na ginagamit na gyud dekada na centuries na isip traditional medicine sa South and Southeast Asia. Kanang makabuhay heavenly elixir. Oo. Doon na na'y wide range na kaayong ginatawag natong benepisyo para sa atuang panlawas o ginakonsidera ka na isip natural nga remedyo sa mga nagkadaiya nga mga aguroy o agaray or mga ailments. Ailments. Dili elements ha? Ailments. Ang makabuhay mismo, kamakabuhay, naku makapaboost na sa tong immune system. Usa sa pinaka-notable nga benepisyo sa ato ang panglawas mao ang makabuhay, mao na ang abilidad ana mismong makabuhay para makapuboost sa ato ang immune system. Uy, usbo na ko sa pagsulti, di yung angay malimot nga atong immune system ka makabuhay. Mao na ang sundalo nga naa sa atong lawas nga mumubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bakterya or mga sakit, ganon ha. So kinalang himsog ina atong immune system kay mao man ay muprotektar nato, ganon. Ang makabuhay mismo, kamakabuhay, doon na kanay mga nagkadaiya nga mga compounds that have been shown para ma-enhance nato ang production sa puti as in white blood cells. Ang kanang white blood cells, kamakabuhay, maunay responsable para batukan ang mga infections ug ang mga diseases. Ang pagregular nato nga pagkonsumo sa makabuhay makatabang na para mas mapalig-on pa nga tong immune system ug malikayan ka makabuhay ang kanang mga common nga mga sakit sama anang kalintura, subaw, sipon, ubo, mga ana. So bonggang-bongga, makapanindot at makapaboost sa tong immune system ang makabuhay. Sa laing bahin, ang makabuhay usa ka anti-inflammatory tonic. Oo. Nailhan again nga anti-inflammatory. Doon ay mga inana nga matang sa mga properties. Kana mismo nga tanom, doon ay pipila ka mga bioactive compounds sama sa alkaloids, flavonoids, or flavonoids, and terpenoids that have been shown para makapakunhod na sa inflammation sa lawas sa tao. Sa atong lawas, maubito na nga kamakabuhay, kamakabuhay, epektibo ka na nga natural remedy or natural lamang remedyo para sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma, and allergies. Noon ay pipila ka example sa inflammatory conditions, arthritis, asthma, o ingon man allergies. Ang makabuhay, kamakabuhay, makapanindot pagin makapabaskog, isip suporta sa atong liver. Mao nay lahi pa nga benepisyo sa health ang makabuhay, ang dunay abilidad para suportahan nga mamahimong himsog og baskog og healthy ang ato ang liver. Ang liver manggod mao nay kanami taong dunay gihupta na nga role or papel ba kung drama pa ni naa siya kaugalingon nga role kontra bida baron ana tigtig ano ba tiglaban ba tigsugnod ba amin ana ba mao ni pasabot sa role. So naanay role ang ginatawag nato ang liver. Di ba ng bonggang-bongga? Lagi role, no? Di gina pwede gwa. As in. O, maunay role para detoxify, rather. Oo, ang lawas. Kay ang makabuhay, napakita na usab nga muna'y makapa-enhance sa function sa atong liver o niya i-promote ni ana ang pag-eliminate sa mga toxins gikan mismo sa atong lawas. Mabito na nga useful kaayo, isip natural nga remedyo para sa mga liver diseases, ang makabuhay mismo. Sama usab sa diferensya nga hepatitis or sakit nga cirrhosis. Ganon, di ba? So nagkinahanglan na nga itong lawas sa makabuhay mismo. Kana makabuhay, kamakabuhay. Usa ka na sa daghan nga mga ingredients nga naa sa itong kapsula. Mao nang everyday na gyud. Ako kang giawhag sa pag-inom, pag-tumar. Everyday isipin mong partner sa pangadadlo nga pagkinabuhi. Ang itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Manginom na kitag kape ka makabuhay. Sa itong pag-inomog kape nga, dili ka nalang mabalaka ka. O diba, kanab itong naakay kawuri nga mutukar ka akong sakit ani? Mutukar ka akong pagka-acidic ani? Magpalpitate ka ako? Malipong ka ako? Maghawang ka akong tiyan? Maminhod ka akong bukton? Inana, maglabad ba akong uong? Saka ba akong BP? Uguban pa mga balatian inig-inom o kape? O gini mahitabo kung ka ng imong kape, padayunin mo nag-inom ka ng imong kape, di ang atariin nga dagan kig sugar. Inana, diba, o niya, mahal pagyod. Mahal na wapag yung benepisyo nga makuha ang imong kalawasan na pero di man sa pagpangdaot pero pwede rin gapang inumon to nimo pero kabahog yung kadaan kung unsay konsekwensya. Muna kung ako pa ikaw ka makabuhay mag-switch ka na sa pag-inom sa atoang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix. Again, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients muna ginatawag na itong all-in-1 nga kape. Tanan ng mga ingredients nga kanabitaw makabinipisyo ang atong lawas naana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa makabuhay mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka kanang kanabitaw malawakan as in wide kaayo nang nailhan para sa mga binipisyo ni ana sa atuang panlawas o kasagarang ginagamit na sa mga pasyente nga kanang dunay cancer. O ka na mga naasa genetic nga mga kondisyones nga kanang ina nga kadelikado ba? Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom kung makabuhay para sa mga pasyente sa cancer, magdepende rin gihapon sa dagan pang mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemo baron, o guban pang pagtambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom kung makabuhay o sa kana ka pandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom na-appeal na sa linya o sa mga grupo, sa mga aktibo nga ingredients. O na-appeal na po diha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. O gamatag-usaan na dunay nagkadaiya nga mga concentration na makahatag o kaayuhan sa nagkadaiya po nga mga parte sa atong lawas. Kana nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom ka makabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, particular na sa cell cycle checkpoints or sa TGFP signaling or kanang growth factor signaling o MAPK signaling nga nagakontrol sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level sama sa pagdako or pagkatag sa tumor o ang pagkamatay mismo sa cell. Nagkinahanglan na nga itong lawas sa agaricus mushroom. O di ka mabalaka, kay masatisfy ka na sa pagkapin ni mo, dapat yung kabinipisyo nga makuha sa mismong kape nga imong giinom. O kana nga kape, walay lain ko dili ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fat.
4: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. De ganyan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Dagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay, and syempre para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Bato!
2: And now, kamakabuhay, nanang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa Chapter 6 sa Revelasyon ni Delo of Deep Now na dinhilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: bukod siyang totoo, marami mga kapitbahay nga ho ang pinupuna kami noon ni Yuri. Eh, mas miserable din kasi sila at ang buhay nila, kahit hindi na kailangan pagtuunan pa ng pansin. Eh kung sana sure na langit ang punta nila at pakikinggan ko sila. Samantala, Lady Batod, laging sinasadya ni Monette ang pagpunta ng bahay noon na naroon si Yuri. Naghahanap talaga siya ng gulo, siyang dati kong asawa. Ang akong anak ng akong tuyo. Huwag ko ikaw babagi ni Ana, Monette. Munya, nganong hait ka magkag tinanawan din na akong bayuta ka?
1: Monette.
0: Dili ba, Delo? Kining ulipon sa demonyo mong kapuyo, murag si Kinsa. Gigamit mo lang aron pangwartahan, feeling ikaw ang asawa na.
1: Oh, hilo, Monette.
0: Oh, come on, Delo. Ayaw kong ina nga in love ka na nining bayuta. Really? Magkapain love ang kwarta?
1: Giingnan ko ikong hilom na.
0: Okay lang, Delo. Wa ko matandog. Wa sab ko mag self-pity. Wa gani ko ma-insulto. Oh, siya lang ang insulti, Ana. Bitter nga ex-wife, masabtan ra. Gamay ra kayang pag-ilan niya nako. Ubos ang pagtanaw niya nako. Wa na sab tingali siya makakita og sa amin aron unta makita sab niya ang kaugalingong reflection dito. Aron masulta unta niya nga way sa makahugaw og kadunot ang dungog sa maong babay nga makita niya sa samin. Unsa? Sud sa inyong kamenyo ni Delo kani adto, nakigrelasyon ka ni bisan kinsang lalaki dili ba? May pamburikat ni mo kay trabaho lang. Pero ikaw, bisan dito sa impyerno, yamiran ka ni Satanas tungod sa imong kaanggid niya og pagkataog batasan. Banyaga ka! Buhiin ang akong kamot! Ano mahunya yun ka sa pagsagpa na ako?
1: Igo na kamo ni Ana!
0: Buhiin ang akong kamot sa albayis! Hayop ka!
1: Yuri, gusto na!
0: Usba pa ang pag-insuldo na ako, Monette. Kay guyuron ti ka sa gawas, og adto ti ka panitang buanga ka!
1: Igo na!

0: Mapadilo, naluoy ko ni Mama Munet. Pero deserve man sabto niya kay una-unahon man. Nilad man gud gihapon siya batasan.
1: Juno anak.
0: Love na ko siya. Pero kuto bradiha. Mas love na ko si Mama Yuri kay kamauman siyang morespeto og mumahal ni mo.
1: Ayaw ka suko ni Mama mo, ha? Mama mo gihapon si Munet. Ayaw pagsulti og daotan batok ni Mama mo. Dili ka na maayo. Masuko ang Ginoo anak. Okay?
0: O, Padilo. O.
1: Kung gusto ka gani makibanding ni Mama Munet ni mo, mahimo siyang imong adtuon dito sa bahay nila ni Lolo ni mo, okay?
0: O, pa. Pero, ingon lagi to si Mama Munet na kuhaon ko niya.
1: Ha?
0: Ingon siya gahapon. Ato na sa puno ko po yung ilan ni Lolo. Dili na kuno din hiuban ninyo ni Mama Yuri. Kay bad influence kuno si Mama Yuri di rin ako.
1: Unsa?

0: Baby Batod ayaw talagang tumigil ni Monet. Lahat ay sasabihin at gagawin, makasira lamang siya ng mood. At hindi ko nagustuhan yun. Pero hindi ko din pinayagan ang gusto niya na kunin ang aking anak. Sa pagiging miserable niya, Lady Batod, irresponsable at pakikipagrelasyon niya noon sa kahit na sinong lalaki, napaka-imposible naman kung papanigan pa siya ng korte na mapupunta sa kanya ang kustodiya ng anak ko kung sakaling umabot kami sa demandahan. Pero bago nangyari yun, hinarap ko muna siya.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: kabuhaya ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Habit ka makabuhay mo na bati at kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ang tanan. Sumpayan paghihapon nato. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, paminaw nato ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, sa itong pagbalik unya o man sa pipila ka mga pahinomdom atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Banu. Tambaki ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na nakibalatian, mas daghano na ito ang dosage. Unya sa imong nadungog gaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naapaginay luya. Yes. Ginger. Unya napod na'y daghan ng mga benepisyo sa ato ang health, ang luya, nga kinahanglan imo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan bitaw nga kanabitaw ang nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, Judda, kung dili ka buntis, unya magsuka-suka ka sa buntag, uy! Kalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kay ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga brokag kasukahon or kanang nagasuka na jugka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsultis unan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay. Naman ko'y vertigo god. Pero mamanage ra. Tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan, kanang mga pasyente nga may pailaom na sa chemotherapy. Ayan. Kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka o ginhawa sa Tagalog pa. Gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. makatabang usabang luya para batukan ang paghubag og pagsakit sa mga muscles, especially kung kanang usahay rabita ko mag-exercise nya makalitan imo muscles, makalitan kag pasingot, bugat ka mga alsahunon, inana pamaulan dayon ka kana. Kay ang luya amang god dunay anti-inflammatory properties nga makatibhang sa paghubag og pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit, or kung naa kay arthritis, or naa ay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang, sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw og malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya nga makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon og mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw jud pag-skip og breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Sa din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feeling mo babantayan ka na mamahaw ka? Pag humanin mo pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang kang, umang kadagko kay ginakaon, pero dako umang kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain kaayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya mang godon ay antiviral and antibacterial properties. Ngamutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, ngamoy nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usa ka epektibo nga imnonon para mapainit na ito atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday, isip ato ang dietary supplement.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
0: Usa pa sa itong mga epektibo nga produkto, maong atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Nindot ka, ayaw og lami nga imnon every day. Kaya matabangan ka, nga kung akay balatian, inanayo na ito ang pagwagtangan sa itong sistema. Or kung akay balatian, nag-cravings ka og kape, na-satisfy pa imong cravings sa kape, pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, nabatukan pag yun, nakabaton pag yun kag shield para dili katakbuyan og mga balatian. Yun na ka-epektibo ang atong kape. Dili lang kay kanang satisfy lang imong craving sa kape. Kung dili tabangan pag yun ka nga magpabilin nga, himsog, baskog, og healthy. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay, mao ang mangosteen. Siyempre, nahibaw na magitang tanan nga daghan kay benepisyo sa atong panglawas. Og sa tuang health, ang mangosteen. Masustansya ang mangosteen. Instead ga mo merienda kag kanang pagkaon o imnonon nga naay sugar, puno baron sa asin nga mga pagkaon, tingali gusto ka nga imong i-try ang mangosteen. Kay matud pa sa USDA Food Data Central, ang usa ka tasa nga pruta sa mangosteen, nakalata nga sira paghuman sa kanabitong gipauga, doon na nay mga 0.41 grams nga protina, 0.58 grams nga fat, 17.91 grams nga carbo, 1.8 grams nga hibla, 12 milligrams sa calcium, 13 milligrams sa magnesium, 48 milligrams sa potassium, 2.9 milligrams sa vitamin C, 35 po na ka-IU sa vitamin A. Bonggang-bongga ang mangosteen, di ba? Sa may ganahan mo kaong nag-mangosteen, Nga ilabay ra ba dayon mo ng panit. Unya dunay mga potential pod nga pwedeng himuong anti-cancer ang tambal nga dunay mangosteen ng bonggang-bongga. Kay matupasaw sa kapagtuon, gipakatag na na. Tungod kay taas kaayo og kanabitaw. Santon ang mangosteen. Ang mangosteen manggod doon ay kanang pwede mamahimong potential sa anti-cancer nga tambal. Ang santon, doon na ay mga chemotherapeutic and chemopreventive nga kapasidad. O sa success kaayong gipakita sa pareho nga mga kabitang promise sa kapasidad ana sa nagkadaiyang chapter sa carcinogenesis. Kay gawas ana ka makabuhay ang mga santons sa mangosteen. Pwede usab nga bawalan nga kabitaw mas mukatag pa ang mga selula sa tumor sa tao. Gawas ana ang mangosteen. Mas okay pag ina nga naataan na ginatake para luwas ta sa mga nagkadaiyang mga sakit. Yanon. O sa mga posibleng nga benepisyo sa mangosteen mao makatabang ka na para ang atong immune system mo palig-on. Balik-on na sad nato. Ang atong immune system mo ang sundalo sa atong lawas kung mabubatok sa mga nagkadaiyang mga virus, mga bacteria o uban pa. Ang mangosteen, usa lamang sa 17 ka mga ingredients gagiusa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa paimong ipaabot, inom na. Unya adlaw-adlawa. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik ka makabuhay sa atong tulumanon, dini mismo sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Samantala ang atong programa, ang Tambagi ko Lady Batu, natod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong kasandigan

Tama. Kung ako pa'y balatian, okay rin gihapon, once a day or twice a day. Kung adult ka na, usang nga to sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus, kanang inadlaw nga tubig, dili mo inom og tambal or mga supplement ka, kanang bugnaw nga tubig ang inyong iinom, ha? Wa jud na epekto. Siyempre, pag-inom nimo sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, again, sa mga adult, usang ito sa duha ka kapsula everyday, inadlaw nga tubig ang imnon. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip yung mga food supplement. Kung doon na na kay sakit, at unang ayuhon, inanayon lamang ka, dili man ni overnight, no? So, mas dagan ang dosin. Duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw ang imong pag-inom, inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-aimnon. Sa dili pa kamukaon, pwede sad nga after na kamukaon, pero after ang usa ka oras gikan kang mikaon, isip imo hagihapon food supplement. Mo nang kitang tanan, maghiusa na kita sa nagkadaghan ng mga ihap sa mga misalig. Og siyempre, makapagpapatotoo po na talaga namang malaki ang nagagawa ng EXL Makabuhay Plus. Labi na nga itong kapsula sa ilahang mga kalawasan.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Yung kaganyan ato na batoy ang kinatibukan sa chapter 6 sa Revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha, sumpayan pagyapo nato na sa musunod pang episode sa atong tulumanon, paminaw nato ang karugtong. Ang karugtong sa Diyod. Sa pagkakaroon atong lakbitan o gisgutan ang ato na batoy nga chapter 6 sa iyang Revelasyon, kaganyan ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalinti, para makapaminsar kag taman makakita atag solusyon sa itong mga suliran nga itong giatubang sa matag adlaw. Indeed. And God bless us ng bongga. Delo, halos, kumusta? Sanay na sa mabuti ka. Again, salamat sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Well, abtik lamang, hamubo lang akong isulti. Kung basya na ito ang chapter 6 sa imong revelasyon, well, nagkaanam na gid nga, karitaong nagkabalandra na ang kagubot sa pamilya. Oo, sa imong kinabuhi, tungod kay masalimuot. Ikaw ang angay, no, nga mubutang sa imuhang it's complicated nga status sa imuhang social media accounts. Kay komplikado kay imong kinabuhi, uban sa imuhang bagong karelasyon nga usa ka bayot, nga si Yuri, nga mo'y nagbuhi nimo o sa imuhang anak. O ang pagbalik sa imuhang ingrata, antipatika, o sa paba, sinvergwenza. Sinvergwenza means way uwaw. Nga asawa, oo, or ex-wife, nga si Monette. Well, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, dapat kahibaw gita kung asa tatapita mo dapig or unsa ora to pagtimbang ang atong kinabuhi. Kung nabatay dapigan, nabatay yawyawan, or kinala na arabata sa tunga para ato ang mamintinar ang ato ang pagkaway bias no, nga pagkatao. Not necessarily nga ex na ako ni nga asawa diri na kumulaban. Not necessarily nga mao ni akong bagong karelasyon karon mo nagbuhi na ako ari pong kumulaban. Nagita dapat sa tunga kay di man pwede nga dili ta makabaton og kredibilidad kay kun usa ra magud atong panigan atong dapigan naatay kadamitong ang mga tao sa palibot na question bitaw sa atong pagkatao kun ay tama ka ni siya aw okay ka ni siya aw mutan-o ka ko niya minana bitaw so dili ta angay mo dapig labi na ko nalambigit ta sa duha ka tao sa managlain nga higayon or panahon, no? So again, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, ako nakatunan sa chapter 6 sa Revelasyon sa ito ang sender nga si Delo. Delo, ako nakatunan sa imuang chapter 6, sa imuang Revelasyon nga kanabitaong magpaka-neutral lang, naalagita sa center. Unya, before tamo pakadaog sa itong paghukom or judgment, paminaon sa nato ang duha ka side. Unya, paminaon po nato itong kaugalingong pinitik sa kasing-kasing, labi na sa pagkinahanglan nato o pagdesisyon kung kinsa sa tumoy or sa ulahi ang ato ang dapigan o kung dapigan nato mao na gid atong pilion nga atong ikarelasyon kese hodang naisulti nga maayo or daot ang mga tao sa palibot o natay labot ana basta malipayon ta o labaw sa tanan gusto nato ni atong gibuhat and most of all wa tay katungod nga gitumban ganyan isilsil nato na sa atong alimpatakan. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa Revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Okay, may adlaw superatong tanan mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon o kininasab niyong higalas Kuya Arnie uban ka ninyo sabay sa paghatag na usabog laing pagtagad sa usa katampo sa usa ka lalaki nga si James. James, salamat kay sa imong kaagi nga imong giasoy o gipaningkamutan nga maka heart to heart kitang duha pinagi sa cellphone. May nautsap ko James ka na kakaroon di sa imong mahimutangan. Oksbon ko din ang kayong salamat. At nagsindir may gala si James, no? Taga Zamboanga del Norte. Kumusta ang taga Zamboanga? Pag-inout ko nga kanunay nga naa nakasuporta sa itong programa. Ugdagan kayong salamat. Kaya kung wala mo, wala inspirasyon si Kuya Arn. So salamat kayo sa inyo. Kumusta ang tanan ng mga nagmintina sa atong mga product, no? Manghinaot ko nga sukad niya at tuhantod ka raw nagpabiling pagyapon mo, no? Manghinaot ko nga walay puas o walay hunong inyong paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nakapangapi pa ba mo karon? Yan atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. May nang atong imintin, bisan og nahibalik na sa normal ang atong pagkatulog, kay para man sa pangkatulog o pagbawas atong hugaw sa matag-adlaw, kan atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ayon ni undang yung mahigala. Kaysa nga tungatong inyong undangan, basin o mabalik na po ng inyong problema. No? Iminti na lang na. Kaya niangay man mo, mihaom man sa inyong problema, huwag isod mong katulog, iminti na. No? Labi na ang tibok pamilya. No? Dili lang sa usa ka tao na sa tibok pamilya, pwede kayo na, labi na sa mga bata. Kaya wala na yung chemicals ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kanang ingon si doktor nga bawal sa among mga pi, dili na damay ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay pure organic na. Rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pwede ang mga high blood. Kung mga bata, tibok pamilya mahigala. No, wala mo'y kabalakan. Kay walay laing nga gisagol niya na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o nagitawag siya o pure organic mahigala. Kay kapoy kaining tao nga walay klaro nga tulog gani, may nang sakto tag tulog bisa na lang gikan sa imong pagkatulog hantud pagkabuntag mga 8 hours ato matapos condition yun itong lawas mahigala, no? Pero kasigaran karon uban na tag tulo ka oras, tag duha ka oras. No, ay niyo na pasagdi mahigala, no? Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Nagkumbati pa mo yung taon sa trabaho para sa panginabuhi. Unya ang inyong ginuna nga makatrabaho mo. Unya wala mo'y tulog. Sa gantung-gantung simba ko mga daot ba yata na watay tulog niya kung bati tas trabaho, mawala ang atong kondisyon. Muna mahigala nga, Capricorn Gold with Malunggay and Santon kung mahilig ka sa kape. Nga matambangan sab ka kung maglisod ka sa pagbawa sa matag-adlaw mahigala, hindi magin malikayan. Na yung mga tao nga tag-isak adlaw mulakta una sila makapagawa sa ilang hugaw, napag-iduhak adlaw, o maminti na mahigala. Sigurado nga dili mayo ang padulngan, magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, magkasamad-samad tungod sa hugaw nga kanunay na na-stack sa atong ilawom sa atong tinae. Tabangan mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga makabawas gyud sa matag adlaw. May na lang sa usa ka adlaw na ikaisa. Ingana siya masilingan ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mutabang sa mga tao nga dunay problema gsama ni anang pagbawas. Kay gitawag kana siya cleansing effect. Dili lang na siya basta-basta nga kape, mutabang, muhinlo na sa itong lawas, pinagis pagbawas sa itong hugaw o pinagis pag-ihi. Matingala lang ka hugaw ka itong ihi, tanawang ka na kay. Basta namintin na nimo ang pag-inom ang itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, matingala lang ka nga hugaw ka nun na imo ihi. Kana, timailhan mga higala nga hinahinay na niya sa pagpagawas ng mga hugaw nga nasa ilawom sa imong lawas. Gala, wala ko magpugos ha. Ako lang gina-share. Pamasinday. Makatabang sabta sa inyo ha. Iguban ko kaninyo sa inyong mga tagsatagsang ka mga radyo para ako ipabati kaninyo ang mga produkto na niya akong i-share sa inyo ha na hibalo ko nga makahatag kinigmayong binipisyo. Ay kalimti mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mahigala. 4 pesos ang kandidat kada timpla ninyo kay tunga raman sa kutsara o pinakataas ala 5 pesos. O nga na mahigala. O kaduha mo magtimpla sa usa ka adlaw, 8 pesos ra. O timpla magani tag kape nga wa ta kay balo kung unsay benepisyo nga ihatag ana kanato. Nga tag 13 tag 14 nga na daw. Kanang ato 4 pesos lang. Kung mapalit mo ni ana mahigala mo testing mo, ingna lang yun Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na ito 100 grams na makita ninyo nga picture nga mais, malunggay, mangustin o ang tasa.
puti niya na ipagka-black may pagka-gold yellow ang pouch sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. O sa ubos na 200 grams o dapat kitay 110 grams. Nga na mahigalang atong coffee corn gold with malunggay and santon, no? O sa lain bahin usab, napod kitay usa ka coffee corn purple ni siya. Dili ni coffee corn gold. Lahit itong coffee corn gold, no? Kanipod siya, ikaduhan na ito nga coffee corn purple with malunggay and santon. Para mahibalan niyo, paminawan ninyo maayon kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang coffee corn purple with malunggay and santon ay lang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, din ang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Parehara gyapon sila sa coffee corn gold with malunggay and santon makatabang gyapon sa pagbawas sa matag adlaw. But pasabot mahigala mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kasi sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya guyabano makatabang sa digestive health makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya ashitaba mahigala makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Napod siya ay barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napagin siya sagol nga spirulina. Ang spirulina may higala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito mahigala fats na siya hataba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay napagin siya chia seeds mahigala nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon makatabang sa weight management makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike mahigalang nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Inaot ko mahigala ng inyong sulayan, no? Og dili lang kana mahigala kung nate coffee corn gold with malunggay and santon og napute coffee corn purple with malunggay and santon, napud kita i-Turbo Max coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting kanini, Turbo Max coffee, tunga lang sa sachet kay by sachet man siya. Kung makapalit ka ni nay sachet ani, tunga lang sa kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sachet. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sachet mahigala, no? Tunga lang sa paminawon ninyo unsay naa sa Turbo Max coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa ama ni anang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no?
Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili mali kayo mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mga sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malaki kong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang ka sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siya'y halang. Mild lang gyud na siya mahigala. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho niini. Pero humot ang atong Orion kita nga mga tao, pero sa mga insekto di gyud na sila ganahan mo duol sa atong lawas tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, mahigala, manghinaot ko nga nasabtan ninyo, no, ato mga product o ato na kining sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga giasoy diri kanato og isugilo ni James. James, anya imong kaagi.

Mga higala, kung unsa may mawala nga pinakaimportante ka nato, kinahanglan ba nato nga atong ipadayon ang atong padulngan? O kining kaagi sa kinabuhi sa atong sinder karon na taga Zamboanga del Norte na si James. Para mahibalan niyo mga higala, para masabtan atong tagang kinabuhi pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang haom nga awit para sa iyang kaagi.

Ay, James, kadaghan na ba sa imong dala nga kamote o sanang uman diha? Oh, kanitay? Unsa man ang nasa sa ako? Ay, nakalibre na gihapon ni tay. Ako ni ibaligya, tay. Ay, grabe gahapon pa mga sigig pangugkat niya ng kalibre. Para ako mabaligya, tay. Manila makwarta, tay. Ay, time patuod. Maudi nagkugi kag ipon na ng mga kamuti o kanang kamuting kahoy. Kay pwede ba din mo ugma? Mga ganit, tay. Mauni akong kwartahon para may nalang nga makapalit kong isda, subahon, makilaw-kilaw o makapansit po ko o magbilin ko nining kamuti. Mauning ganahan ni Mariel. Ay, tempa. Mauni si Mariel ugma, mo uyab. Oo, tay. Mauni ito. Ako dahan itong gisultihan. Nakita man, may. Dito ko sa ilang balay. Mao to nga nangandam ko. Kaya yun siya muanhi daw siya. Ah, niya. Tayong patuhod. Kumusta tuhod ang inyong relasyon? Ah, okay naman tay. Anak, but pasabot na ako. Dawat ba ka sa iyang mga ginikanan? Unya sa akong paniid. Sa mga istorya, kaya na, malagit tayo mga kailan na pitito ilan ni Mariel. Pilian daw ng mga ginikanan ni Mariel o lalaki. Mabitaw nga, mayo ang kahimtang na naiyang maigsoon ni Mariel nga iyang mga magulang babae. Kay pinili maging mga lalaki yun sa iyang mga ginikanan. Si Mariel na magpunto tayo. Basta, ingon pa niya din sa ko ah. Nagtigog magigidaw ko niyan. Wa man ay problema. Ang ako lang ba, but pasabot na ako, ang iyang mga ginikanan. Hinuntay na kabantay ko. Nga doon ay, gabiing amu ato ko, labay-labayan ako sa iyang mga ginikanan. Ay maunay giingon ako, anak. Kay ganahan pa sila sa imuha, intertinon ka magmaayo. Wala pa ko makabantay ni anatay, pero wala hinun ko abugan. Labay-labayan lang ko nila na samtang to ako sa ilahan. Pero ingon nga may pagtagad tay, bisa na lang pa yung pagpanihapon. Wala. Huwag mananghid ko, dili maningog. Ay, mauna anak. But pasabot nga, dili sila ganahan sa imo ha. Mao ba tay? O anak. Nganong ka naman sa si Marile mong na gustuhan nga? Lahi raman tanga ni asa sityo ni atong barangay, hapit na mupatong sa bukid. O nganong dito ka manggit sa mga medyo may pagka sosyal nga pamilya? Kaya halos mga profesional masab ng mga igsoon ni Marile. Bisan diliton sila dato pero naling kamot mangung mga ginikanan nga mataga ang maing kaugmaw ng ilang mga anak. Muna, sa higayong nakalampos na, natural mo pili ko na silang lalaki kaya nag-alto sila sa pagsuporta sa paghatag kaugmaon silang anak niya. Mudawat lang silang lalaki nga wala ikatabang silang anak. Mayingon pa kawang lang ilang pag-antos sa pagsuporta sa ilang mga anak kasamtang na iskwila pa kaniadto o niya tapos maka angkon lang mga lalaki nga buhion lang po. Ikaanak anak ba? Huna-hunaan nagmayo anak, ha? Ug andam-andaman na imong kasing-kasing, basin ka og masakitan. Oo, tay.

0: Di tuh si pikas kuisto di respalikin palitu pansit. Di balu ganan si Marilia ni pansit. Oh, dam, papalit ako pansit dam. Ah, ilang makakilo? Duha lang dam. Ah, di arah. Ah, di ang bayad dam. James. Oh, uy. Iksuon kini ni Marie. Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon? Unsa ganito yung benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay kung magugpiyagod, anong magbasil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako man dito, ubay-ubayon. Kanabang, dili siya tamis, ana. Ganito, mm-hmm. Nagaan dito kong lawas. Kanabang, dili na kayo bukakang lawas. Anong kan, ay puro buyag ang tao na kong lawas. God, tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, busubong sa pagtimbang. Kay layang, hindi kong mainom.
2: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
3: Unsa nga ngalan ni mo, ma'am, o taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Sikyo, Matias, Sambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Na-observa lang dyan ako na tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
3: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong
4: oo,
3: kape,
4: oo,
3: ma'am.
4: Oo, na dyan, ma'am. 100% kani nga kape. Manang dili namin pawala aning kape ha.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Mahigala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na itong si Walter Umag. Nga matod pa niya, adun siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula kay si Isag sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong kuan, sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ngayon na ni sir, sa kakonglobe akong darbaho, sa karaming iglobe, dito na ako ninakuha. Buyag-buyag siguro po ni Dayon, kanilang inagdako ang tut sa nidaghan siya. Sige na ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion, epektibo kayo, nikuha na lang bugo. Katura akong kuha, nakaayos akong samad-samad nga katol-katol. Dahil epektibo mo kayo ang tut karon, moya mo igamit, bilang kay katwa, tut basa akong asawa. Then usap po itong ngayon mo ang Capricorn.
5: Dirito sa Orion, wala ba mo balik ang imong katong-katol-katol sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gan, sir. Hangtod ka ron, absent akong pamanit.
5: Hangtod pa ba karon sige ka gagamit?
6: Hangtod ka ron.
5: Sa atong Capricorn, sa may kasultin mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon?
6: Maayong gan, sir. Ngayon ang kaboy sa akong asawa, kung kaniyang iyaang kuan, may namayang katulog, dayon ang iyaang gumikan sa dilang kayong may katulog, iyaang pagpangihi, magkabawal sa kanadlaw.
5: So, o katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag, diri sa Barangay Sanao, Katipunan, Sambuanga del Norte.
0: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
7: Kuan kayo, ganang Ryan Herbal Oil na siya.
0: Mm-hmm.
7: Ako din nga si Jared.
0: Mm-hmm.
7: Kung ano magaduha ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduha o humagduha, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
8: Orion herbal oil mo gamit.
7: Orion herbal oil, pero was lagi ba sila raw pilo eh. Ngano, ako raw ang puyway pamaol ba daw magulit. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, baga buntag, wa na puro na pamaol.
8: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
7: Wala problema.
8: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion herbal oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
9: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungod sa pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
10: James!
11: Iksoon kini ni Marie.
10: Boss! At saan mo kayong pamaling kini mo? Well, boss, nakita tayo kanina. Nagbaba ka sa tricycolog. Mga kamuti to o kalibre?
11: Kamuti kalibre, boss.
10: Mau ba? Birthday manon ni mo karon.
11: Boss, birthday na ako ron.
10: Mo nang namalingki ka.
11: Boss.
10: Sigurado nga gi-invite ni mo among manghod.
11: Oo, boss. Matutusyaw niya hapon.
10: James.
11: Ay, nalang siguro imbaita mong manghod. Eh, pastilan. Madaot pa inulong tiyan niya na dito sa inyo. Ha? Ang ano mo na yung, boss? Pasin na mga silingan ninyo nga mabisita sa inyo, ha? Unya, pasin na yung mga maldito o walay kaluoy ng mga tao ditong dapita nga makasalo sa inyong pagkaon. Pasin nung mabinuangan ako, manghut, mahiluan pa ka, ha? Pasin na yung mga hilo diya sa inyo, ha? Wala man, boss.
10: Ah.
11: Di ka makasure. Kahibalo ko dili lang si Mariel. Ang bisita ni mo, naamoy mga silingan, Sam. Oh, boss na, ah.
10: Oh, maunay gingon ako, basin madaot ang tiyan sa akong manghut.
11: Basin na magbinuang sa pagkaon. Wat na kabalo sa inyong lugar. Pero eh, kadisgrasyahan among igsuon. Kay kung si Mariel lang bisita rani mo, karapansito pila na. Mga 2 kilo siguro na. Dili na makahurot. Bisan pag-apil, pag-apil pa yung bumagini ka, hindi mo kahurot na. Yan, apayuban ni mong ipamalik. Sa ato pa, daghan kang bisita. Kung makigsagol na mabisita ninyo sa inyong pagpangaon, uban akong manghon, bisan naa ka, kung matripan akong manghon. Alam mo ka bala ka, boss?
10: Ah, di na pwede.
11: Sige na, ito na, mi. Basta maura to. Basinog dili makanto si Mariel.

0: O anak, alas 7 na. Nanay mo mga bisita to silingan, o. Wala pa man si Mariel, tay? Nay?
1: Ang giingon ni mo kaganina, basin o nabalaka iyang mga ginikanan o katuyang igsoon nga kasulti ni mo kaganina dito sa palingke. O nagipugnan siguro kay hadok sa itong giingon ni mo nga basin ni mang hilo diri sa ito, ah. O sige ni, ako lang gahinan si Mariel.
0: May pa siguro kay maulaw ta sa itong silingan, o. Nanabayab, sagpilar na sila kabuok, pero maulaw ta.
1: O sige, tay. Timan na sila, tay. Kay lainan ako si Mariel pagkaon. Nala, sige, anak. Ako rin bahala sa atong masilingan. Bindi lang may galo mo nga bisaya ang manok na, eh. Ah, sige, sige. Pabuta. Basin mo abot to si Mariel.

0: Wala gid si Mariel anak. James, nanguli na lang ato masilingan as 9 na. Di na siguro tumanhin ay.
1: Basin o gipugnan lang ito sa yang iksuon o baka maginikanan niya. Kay matod palagi ni mo nga basin malisgrasya ilang iksuon di rin nga makigsalo sa mga silingan nato. Wala may ingana din sa ato. Sa likadi kita suok. Ang unahuna nila, daghan nalay mga maldito magpasipa ng mga tao din sa ato. Kabuutan ni ato mga silingan. Unya, maunalay inahunaw na tungkol kadi atas suok. Mudaot na lang itong mga tao.
0: Antunan ako si Mariel umatay.

0: James, di amaligi ka. Buntag pa ako.
1: Walay ka mo ato gabi eh.
0: Dali lingkod. Nako isulti sa'yo mo.
1: Na ba'y problema? Ganun wala ka makanto gabi.
0: Ay, sila ni Mama, Magpapa. Nakita man doon ako sila ni Kuya na ako niya ni kagahapon. Sa mga alas 4, nagsulti sila ni Mama, Magpapa. Nga din na daw ko pantoon sa inyo, ha?
1: Kaya nga, ano?
0: Basin lagi daw na yung mga silingan ninyo nga moto sa imong birthday. Banya basin, o.
1: Daan pa na ako. Nagkita kami sa imong maigsoon kagahapon. Ito sa palingki. Nakita ko nila nga nagbaligi ako sa kamuting kahoy o kamuti. Uban pa nga mga gikan sa among uma. Para makawarta na ako, mapalit na ako, ihanda na ako sa akong birthday. Maraming paabot na ako sa imo, ha?
0: Malagi. Himalo ko. Huwag na lang ko mag-chat sa imo, ha? Kay basin, huwag. Kung sa imo kika-reply, basin malain ka sa ko, ha?
1: Okay lang.
0: Happy birthday to old belated.
1: Salamat. Sayang. Nangandam ko adobong manok, Bisaya. Tulo kabok manok, iihaw na ako. Ato arang isa sa mga silingan po na mo itong duha. Giadobo, kitanta din tatay. Lami biya pagkaluto ni nanay. Yan, naghapoy makaroni nga. Paborito sa pnima. Nagahin ko ang ako magot kung niadto ka. Dilita mo tipon sa mga silingan na mo. Pero bisag pag mo tipon ta sa mga silingan na mo, mga buutan sila. Manti ko po sila mo respeto sa laing tao kung naay mga bisita. Wala po sa mga Mariel ka nang giingon nila nga. Magdaot og tao. Suma, nakabati na ba demo? Nga naigit pa na mas tamasan.
0: Sorry kayo, ha? Sige na lang, mangitaltaglaing paagi. Nga, kita lang doha mang laag.
2: Mariel!
0: Oh, pa?
2: Oh. James, mayong buntag, sir? Oh, belated happy birthday.
1: Salamat, sir.
2: O, nakalag ka man sa iyo pa.
1: Yan, hilagin ako si Mariel, sir. Tod, Mariel, nakoy dalagyapon ng adobo nga manok para makatilaw ka.
2: Babe, tanaw na tayo mong adobo nga manok.
1: O, pasinganahan ka, sir.
2: Adi ko mukhaw nini. Labi na si Mariel.
0: Pa.
2: Mariel, ang gingo na mo kagahapon. Di ka magkumpiyansa. Huwag ka kahibalugin sa tinuod nining pamilya ni James.
0: Padili sa ingana sila ni James pa.
2: Nagkauban na ba mo sa iyong pamilya? O nasinati na ba nimo ang ilang pamilya o mga silingan? Ha? Nakasabot-kasabot pasabot na ako. Natinga alabit ako sa mga anong imong gisugot ni nga lalaki. Nga nasa suok diri sa ibabaw sa kalibutan nga ilang gipuyan. Ingon, James, ingon. May na may istorya tang tulo.
1: Sir?
2: Hibalo na ka sa mga igsoon ni Mariel. Ha? Dili yun sa paghambog. Pobre mang gihapon, mi. Pariyara ninyo. Nakalamang lang ko gamay. Gamay ra. Nakatapos ako mga anak. Nagkautang-utang, mi. Bisan unsa na lang mong ipangprinda nga among panginabuhi an unta, pero naprinda na mo tungod sa amo ang mga anak. Ika ni Mariel hantod sa mga igsoon, mga magulang niya, nakalampus tuod pero naputos mi sa utang. Oo! Ano nga mo man ang ilimod? Kay pobre pod mi. Pero dili mi ninyo mabasol nga nung higpit kami sa among mga anak. James, ako mga anak nga duha ka lalaki, naana sila sa mayong pagkabutang tungod kay nakatapos sila sa ilang pagtuon ug namili pud sila og babae nga mga pareha sa akong mga anak nga napoy natapos. O unsay resulta? Siguro di pud siguro sila magutman. Andun akong duha ka mga anak ka babae.
1: Oh.
2: Si Mariel. Usa na lang katuig ang labangunon makatapos na. Uno ang gapon kami sa utang. Pero naluoy ang among mga anak na sila na naginahinay sa pagbayad. Tungod ka na sila mga trabaho ngan sakto. Muna mo pili kami, James, o ikauban sa among mga anak nga makatabang po.
0: Pa, tama na pa.
2: Ayaw anak, kaya kini akong gipabati sa inyo nga mga istorya. May ni prangka-prangka, dili ta magpatik-atik.
1: Ako pa ni mo, James. Hunungan na ka na imong gugma-gugma sa among anak. Kay dili ka bagay sa iyo, dili may makadawat sa imo, ha?
2: Moro na imong trabaho. Mag-uma, magtanom.
1: Pangita pong babae nga.
2: Kalivil ni mo.
0: Pa, tama na ganda pa? Ay, istorya si James niya na pa.
2: Anak, kano sa mga kumusultip? Kano mag-ilaid na ka sa kalisod? Nga nakikuban ni nga lalaki? Ha? Karang ulahi na ang tanan?
1: Nagyapon kay pangandoy, sir.
2: Usa nga pangandoy? Nag-eskwela ba ka karon? Bisan dili kita kanunay magkita, James, pero nabahuan ka na ako. Hibalo ko sa imong baho. Hibalo ko sa imong diskarte o trabaho. Nga gusto ka makatabang sa imong maginikanan. Tama na, James. Mutabang ka sa imong maginikanan. Kay mga idara na. Pero ayaw kong ignapate akong anak patabangon nimo sa imong maginikanan. Nga usbon ko nagkautang-utang kami. Tungod lang sa pagpaningkamot nga makalampos ang among mga anak. Bisan ubay-ubay sila. James, hunungan na ka na ang pagpakabuang o pagpasalig sa akong anak. Kay dili kami makadawat sa imo, ha?
0: Bata man agad pa. Tama na ba? Maluhi po ka ni James ba?
2: Basta James, undangin na ka na. Sige, mag-story ka mo. Basta James, maura to.
0: James pa si Loas, Papa. Masay Loas si Papa.
1: Ayaw ka pala ka. Nakasabot ka.
0: Naluhi ko sa imo, James.
1: Nasabtan ako siya. Tama sa mangya. Normal lang sa mga ginikanan maningkamat nga makapalampos og anak sa pag-eskwela. Kinsa man ko nga dili mo sabot sa iyang ipanulte. Sige, tanong ko, Maril.
0: Makita ra kita sunod, ha?
1: Ah, sige. Bukaon ba ka din yung manok nga lubong akong idala?
0: Ambi ka na. Misaling ako sa'yo, ha, James.
1: Ay, kahadlo ka na ako.
0: James, nakahila ka.
1: Nakahila ko tungkol sa kaulaw. Nagibati na ako. Sige, doon ako, Mariel.
0: James, sorry kayo.
1: Okay lang. Sige, tas ako.

sakit kaya akong nabati ng mga istorya. Unsa may akong buhatan? Unsa akong buhatan? Ipadayon pa ba kana ako ang pagigrelasyon kay Mariel? O dili na ba? Ipadayon pa ba kana ako nga dila ako madawat sa mga ginikanan? Upahuli na ako.

Oh, James. Murag ka gani, napaka naghinukto kag hantod karon. La tay dire lang kutay, gilay lang. Tuod kumusta imong lakaw kag gani na buntag. Ah. Nakita gyapon min ni Mariel tay. Nagkaistoryahan ay gyapon. Onya. Unsa may hinungdan nganong wala siya maka ani gabi sa imong birthday. Nabalaka yung mga ginikanan tay.

Ang problema, tay. Ngaon siya, nga matupasa papa ni Mariel, nga hunungo na daw na ako ang akong pagpakabuhang sa ilang anak. Dili na lang daw na ako ipadayon ang akong pakirelasyon sa ilang anak. Kay nga ano, nakabuutan ni mo anak. Dili akong lalaki nga, ilang gipangita. Kay matupan nila na ningkamot sila. Bisan pobre sila. Naningkamot sila nga makapalampos sila mga anak. Para mataganog may kaugmaon, susama kay Mariel. But pasabot nila tayo gusto sa nila mga profesional. Kung ingong paspapa ni Mariel, unsa man daw naasa ko ha? Kanang pagpamaligya o kamuting kahoy. Mga lagot mo. May amin sila tayo nga pobre po daw sila. Pero gusto nila nga dili nila idamay ang ilang mga anak. Di kautang-utang toon kuno sila para lang sa ilang mga anak. Nga mabot ang panahon nga maparisan na ilang mga anak, mabot ang kaminyoon ug dili makatabang sa ilang mga anak. Nakasabot ko, James. Nakasabot ko, anak. May ganong mibati pa sa kumbumba ng Mariel. Di ba basol ba ko, tay? Mabasol ba ko kasing-kasing umubati o gugma sa usang babae nga susama kay Mariel? Kasi kanagang babae nga kung nakita nga rong siya pa man. Unta, ipakita sa ako ang babae nga kaparehas na ito, tay. Nilunta susama kay Mariel nga mibati kung gugma kayo nga ito kaniya. Kung sa may plano ni mo, anak. Mabahinungdan nga na naghinuktok ka din, eh. Mautay, mauna ang naasa ko, ha? Kung magpadayon pa ba ko? Pero sakit sa ako, atay. Sakitan na ako, tay, nga magkabulag kami ni Mariel. Mauna naglibog ko kung ipadayon pa ba na ako o ihunong na ako ang akong pagpakabuang sa gugmangan to kaniya. Maglisod ako sa pagtambag kanimo. Abi nimo anak, ang tanan adunay katapusan. Oo, sa sinugdanan pagpabilin pa ang kasakit. Pero kung imo ka ng putlo na imong gugma dito kay Mariel, oo, sakit sa sinugdanan. Pero ingon palagin ako, anak, naalagya po'y kahupasan na ng tanan. But pasabot ni mo, tay, nga akong bulagan si Mariel. Anak, wa ka magmalipayon, di ba?

0: Pero ang ikaw,
1: asino kung ipapadayon pa ba na ang mga relasyon? Kay kung ako niya, bisan na
2: musugot na to. Kay kami, bisan kinsa,
1: musugot kaming tanan.

James, anak. Day, sa layo pa ka nga nagpaingon diri sa balay. Nagpamulas kasi mong mga mata sa imong labakara. Hibalo ko nagbalon ka og kasakit nga imong gibati gikan sa ila ni Mariel paingon diri sa balay sa imong pagpauli. Hibalo ko nga dili maayo ang imong nabtan dito sa ila ni Mariel. Nakigbulag na ba si Mariel sa imo, ha? Iyan ang papa, nay. Ang akong ikasulti. Unsibot pasabot ni mo. Tuwa na si Mariel sa imo magulang na nagpuyo. Pero okay ba lang kung asa napit nilang balay? Anak ko, noong anak na. Magkita ragapon kami ni Mariel na eh. Ako siyang tawagan sa iyang cellphone. Nagpalood ko. Tawagan ako sa messenger, murag i-block na ko na eh. Iyang number, wala na sa... Pero di ko magpakawas paglaom na eh. Ilaban niya po na ako akong gugma kay Mariel. Ayaw na, anak. Ayaw na pagsamok sa pamilya ni Mariel. Kay kung magtuman si Mariel, iyan na pong ginikanan nga mamahimo niyang kalaban. Panghita na lagbabay, anak, na madawat ka sa iyang mga ginikanan. Ayaw isuksok imong kaugalingon nga dili ka masibo sa ilaha. Ayaw pagsuksok, anak, nga dili ka mohaom sa maong pamilya. Anak, panghita, babae. Ang hita, babae nga malipay ka. Usbon ko nga madawat sa iyang mga ginikan.

Nagpalayo na lang ako, Kuya Arn. Kay bisan sa ano kontak si Marilo, ano yun? Manang nahibot ako din sa Buanga del Norte, nibiya sa lugar. Ah, wala na ako i-sulti, Kuya Arn, kung asa ang lugar na nahitabo ang akong gugma. Kuya Arn, manginaot ko nga. Makahatag niya pong inspirasyon sa mga ginikanan. Ang nahitabo nga relasyon may tungod sa ilang mga anak. Ngano'ng naingana, Kuya Arn? Ngano? Ngano'y mga babag sa nagmalipayon ng mga gugma? Kuya Arn, dyan lang ko tama, rugdagan salamat sa paghatag ni mong kinabuhi. Imo magtatampo, James. James, di ginamali ka yan. Sumala pa sa imong giaso, idiri ka na ako. Naningkamot yung mga ginikanan. Bisa nagkautang-utang nga makalampo sila mga anak. Dili na ito mabasol po, di buta na. Di na ito malikayan. Nga na yung mga ginikanan nga puno sa pangandoy. Nga mataganog ba yung kaugmaw ng ilang mga anak? Natural lang sila nga mupili o lalaki. Amot pasabot ba nga? Mayo ang dagan sa panginabuhi sila mga anak. Samtang mga ginikanan nga naapa, makita nila mga anak nga mayo ang sitwasyon.

nga na mga pasabot na ito ba? Siguro, James, bili yung kahaog sila. Sige lang, James. Makakita rin hapon kang babae na malipay hapon ka. Makaingon ra ka nga. Mauna siguro ginya ang kalipay. Akong ipaabot. Nga na rin, James. Okay rin, salamat no sa inyong tanan. Gala. Pagayin nyo kalimti atong mga product ha, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape naman ang galing inyong gusto may gala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang para sa inyong pagbawas sa matag-adlaw o sakto-sakto nga pagkatulog sa matag-kagabion hantod magbuntag. Kung sulayan po ninyo may gala atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ha? Ato pong Turbo Max Coffee, ang coffee nga pangdugang sa energy. Bina sa trabaho, negosyante ba ka? Mag-uuma ba ka? Baka sa construction? Turbo Max Coffee, may higala, testingan ninyo. Og lakip na sab sa atong Duhaka Plus, ang Orion Herbal Liniment Oil. Daghay kagamitan, no? Daghay katabangan, kiningrin ang taklom ng Orion. Og sa atong kami nga haplas nga Supremo Herbal Oil. Kani no? Atong umaabot pa. Magpahibalo ra ko sa inyo mga higala, no? Kung nana sa inyong mga parmasya o butika ang atong Supremo Herbal Oil, kaming pa ni siya mahigala, kaming pa. Ako lang lang ipahibalo sa inyo. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary ng mga estudyante, mga inahan, o sa langa kutsara sa matag-adlaw. Ma-feel lang sa mga bata na pinangga sila ni nanay, mama o mami. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na to, gikan sa 13 anyos, ha? 13 years old, patigula nga mga edad. Pwede kayo niini, ha? Pwede kayo mo take niini basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins, para sa mga higala na to, diha, nga mga edara na, nga nakabatulog nerves neuropathy, kaya batiyo na ng nerves neuropathy may gala basi na daot na inyong makaugatan tungod sa inyong edad na o tungod sa inyong diabetes o labas sa tanan murag na manusok ba mangusi sa inyong mga tiil kunya magbinhol inyong mga kamot basi naamo ni Ana B40 ang makatabang o malibihan na sa B40 may gala sa matag-adlaw ninyo pagtumar o gantuan na sa parmasya kung nakasinati mo ni Ana makatabang ang B40 capsule o sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga daghan kayong balatian ang iyang tabangan nga mawala diya sa imong kaugalingon. O proteksyon po sa atong kaugalingon ang atong Megacar Soft Gel Capsule. High blood ba ka? Diabetes ba ka? O sa mga senior citizens nga dili makabatulog kining Alzheimer's o magkaango-ango kining gitawag na ito mga malintano na ba? O sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Megacar Soft Gel Capsule. O sa mga babae nga adunay problema sa ilang dysmenorrhea pag-abot sa binulan nga rigla nga mahadlok sila kay magsakit na pod, pagmintin og Megacar Soft Gel Capsule. O kana pong mga idaran na diha nga dili gusto magkahalap ang mata, basta atong Megacar Soft Gel Capsule dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite Capsule mahigala kung naamoy problema sa inyong kaugalingon nga gibati ninyong kaluya usay maglipong-lipong ta o magluspad ang atong kaugalingon dry kay tatanaon, ayaw mapagsugot niya ng mahigala ngayong anak na lang kanunay inyong lawas tabangi po ninyo nitabang ganita sa tibok pamilya ang atong inyong kaugalingon po nga huwag na tutabangan nga nadaot na, no? Labi na gamay nga trabaho, dali ra kitang kapuyon o maghangos-hangos na ta. Mauna nga tabangan na to atong kaugalingon. Mag-Fairbite Capsule. Mauna siya ang food supplement nga pag-take ni mo niya na dili gini mo

0: Nga sa mangustin, mas daghan siya kanang santon or antioxidant. So, kani magod ato ang cells, namagod na yung mga oxidative stress, no? Mm-hmm. Labi na ka ng mga negative ng mga vibes. O, nangitawag ana, in layman's term ba, na yung mga negative vibes nga nagpalibot sa ato mga cells, so dili siya healthy. So, ang mga anti-nega vibes, no? Or antioxidants, nato nga mo fight sa mga oxidative stress is kaning mga inani nga mga components, no? So kanang mga antioxidants parehan ng santon, ang uban kanang vitamin E na pwede antioxidative stress nga component, o kanang vitamin C. Now, so mo na siya, pero nakita nila ang sa mangustin daghan siya santon. Mo na nga daghan ang actually ang nagmarket o kanang mga mangustin ng mga inana nga capsules, no? So, muna siya nga nakita na to since makatabang siya kay kita siguro sa fast pace sa tong life, sa tong work or sa family, na magkita yung mga stress, no? So, muna nga diba, mga pisa coffee kay stress ko, no? So, muna nga gi-incorporate na to sa tong coffee, ang coffee corn. So, actually, ang uban, nagin na siya yung mga capsule, ng mga mangustin capsules, no? Mm-hmm. So, ang uban po, nag-market po yung mga mangustin ng coffee. So, wala siya ang santon.
1: Okay, so salamat kayo sa imong pagpangutana, no? Ato ang avid nga follower, si Ma'am Edna. Shout out na ini mo din ha. So, hinaot na tubag yung doktora imong pangutana o hinaot ka nakadungog ka karon sa tubag sa pangutana ni mo para kang Doktora Choi. So, dinita sa ato ang laing texter sender, Doc. Kani ang gikan ni siya sa North Cotabato sa Carmen. Ingon siya, Doc Choi, may prostate enlargement ako. So, no effect po ang tamsulosin? Musa na siya, Doc? O, tamsulosin daw na gamot. Ano ang better na gamot? Si Henry C. Medida. Yes. Okay, ang ato ang texter sender.
0: Yes, no? So, kanang tamsulosin is di mo ko mga ingon nga wala siya effect. So, nagin na siya effect ang tamsulosin, pero basin, dako na dyan ka, yung ganyan yung prostate, nga dili lang makaya ma'am, og tamsulosin lang. So, basin, kinahanglan na siya og partner, no? So, pwede na siya parisan og finasteride na 5 mg sa imong tamsulosin. Dapat siguro, yung tamsulosin is increase into 400 microgram. No, kay kuan naman siya na 200 na po 400, and then dapat siguro increase sa 400 parisa niya og finasteride nga 5 mg dayon kung dako pa gyud kayo, like example nga mga 90 and above na ang gram sa iyang prostate, dapat siguro pwede po siya mag-add og anang sopalmeto, no? Inapo na siya, nabasahan na ako nga katabang po siya nga mukuyos-kuyos gamay ang iyang prostate, no? Now, if nagin siya yung mga obstructive symptoms, na barabarado nga kinanglan na gin siya magsigi o catheter, advice na gin na siya o prostate scrapings. So, meron yung scrape na dito. Mura po na siya surgery, no? Na-insert ito para pang scrape to kuwaon ng ubang parts sa prostate. Pwede magin na ito na siya matangtang tanan, no? Kaya nakatapot na magin na siya dito. So, katulang dito sa sulod na pit, scrape ng tango, no? Ginagin ko sure sa unsay procedure, pero kanang scrape, masamay sa Bisaya ang scrape.
1: Kinabitang gi kuan siya. Mura ba gi adlipan?
0: Oh, mura gi ana. Adlipan dia sa sulod, kuan na siya part di ana, harun muluag ang gianan sa ihi. Kay peligro

0: So dari sa ya ang last four digit nga 4027 sa 0909. Ingon siya dinhi, good afternoon Dr. Choi ug Buttercup. Maglabad per mi akong ulo ug ang iyang kutukuto. Oh, dahil magsuka pagid siya dok. Pari-pariha ra man sa case kanina. Maglabad ang ulo tapka siya.
1: So mo gyud ni siya very common magigayon ning ulcer, labi na bitaw sa atong culture bitaw nga. Diba mahilig na sila mga halang, mga ano, curry, mga sinilian, di ba kanang lami kay ng Maggi curry sa kuan?
0: Oo, gato po do.
1: Sa Zamboanga. Oo. So, kana, isa mo na sa mga reason na maghapdos, mahalangan. Di ba, ting mangga? So, dahil kayo mga hilaw ng mangga, lami kayo na parisan ug uyap. So, isa na siya po nga reason, no? And ang kaning fad karon bitaw sa mga batanon nga gaawat-awat ani mga Korean foods. No? Di ba ka na lang kimchi daan? Halang man? Yeah, kanang sauce nila sa ila ang mga bibimbap or kanang mga sauce nila sa ila ang mga noodles. Diba halang?
0: Super pagyod, super halang.
1: Na may mga extra-extra.
0: Yes, hot. times pila. Times 10, times 20.
1: Kana, daghan yung gayon sa ato akaroon mag-ulcer, agyan na. So, medyo dapat i-educate na ito mga kabatanuna, no? Nga, di kayo magpalabihan na. So, in fact, akong anak, ako nang gingnan nga. Gamay ra ang ibutang sa sauce, no? Panalagsa na lang dyan may muka on dito sa mga noodles nga inanak, itong Korean noodles kay mayawyawan po misa ko ang bar na mom.
0: So, koobod siya.
1: Di lang yun po maayog yun, no? Kanang mga kuan. Pero usahay mong, siyempre, pagbigyan, biya po na ito ng

0: 3 times a day, ribamipide, 3 times a day for another week na po. And then, obserbahan, no? Kung dili ba siya marang-arang, mutuon nyo na kung magpa-laboratory na, magpa-check up, mga sila request for H. pylori or ultrasound. And then, try to change the diet. So, limit the aslom, limit ang mga halang, mm-hmm. limit ang mga fatty foods. Dayon, eat during the kanang meal time.
1: Mm-hmm. Pero kana biyang magsili bitaw ta dok, makabantay ka nga. Inipog magpupo ka, di ba? Mohalang pa nangimo ang lubot.
0: Muna ingon nila, pero dili nga siya ingon na documented sa uban nga mga libro.
1: Mm-hmm.
0: Siguro kay ang mga writer ko sa libro na to, sa medicine, is more on the European, and kading sa ato is more on the American. Siguro mm-hmm. dili kay sila mahilig o halang. No, spices ramang ko na ilaa, mga pepper, mm-hmm. ana raman na yung ilaa, patamtayam ra, kita mangudiri, mahilig kitag halang, mm-hmm. o so musili kita. Siguro sa mga Mexican, siguro sila, no?
1: Kana, pero mahilig po na sila.
0: Oo, pero ang katong ako may remember, Jude, katong dito ko sa Baguio General Hospital, nag PGI, postgraduate internship, mojo to ingon sa surgeon, na isa sa common cause of almoranas, no, is kanang sigigkaon ng mga halang.
1: Mm.
0: So siguro kay ang imo ang stool or imong tai sa Bisaya pa, no, magpundo man jud na siya sa atong rectal area. So kung nagsigigkaon og kuan, maghalang jud to imong rectal area.
1: Mm-hmm.
0: So kasagaran diha na sa imong rectal area, diha na man motubo ang mga almoranas. No, siguro sa kahalangan maghubag nya mo form na dai ng almoranas. Labaw na kung kuan, kulang ka sa tubig, no? Dili ka katingkaon og fiber nga gahi imong stool or nagconstipate ka, masamot pa siya.
1: Mm.
0: O ma-develop og almoranas.
1: Na, salamat kay ana Dok, no, para sa kuan. Kana ang kasayuran sa uban, no? Kay mo man sa mingon sila nga okay ra kay nang sili. Pero tinuod jud kay ang imo agyong rectal area, masigi gud siya laliman kag halang, sige kahalangan, magmanas biya po na din ha. So,
0: oh, oh.
1: Ma-irritate siya, no?
0: Oo.
1: Na?
0: Maghubag siya, mag-inflame siya.
1: Nang, dapat, in moderation, lang po pananglit kung maghalang-halang ta. Di lang po kaayo.
0: Di lang po sige.
1: Oh, di po sige. Then, in moderation na po siya nga. Dilibit ako kung isibo daw ni mo ang sili sa kung sa'y pizza karon. Na, kung 20 ang pizza, di yeah, 20 po siya.
0: Mag-inom pa dyan, ma'am, samot na. Ulcer, alcohol.
1: Mauna siya.
0: Oh.
1: Pero kung itong texture sender, ako nagtupo ko nga, di guni siya pala. Inom, no, inana. Pero kay paras na ako, maako ang tiyan, magngulngul po na siya, dok. Di man ko mo inom o ganang mga alcoholic na mga drinks. Pero

0: masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, hindi na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
0: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So, ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
0: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na. Tawa ko na almusal.
1: Mm-mm.
0: Pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee.
0: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:13 ng oras natin, sweethearts. Welcome po, mayong hapon sa atong programang Hot Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, The Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 3:29 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon. Time to brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, mayong hapon sa mga shoppers nato diya karon sa Kevin Enterprises, ha. Siyempre naman sa lahat ng kanilang mga staff and crew, gikan sa SG nila, of course ang ating mga cashiers. Oh, make sure lang mga cashiers nato, ha, wala tay tapal, ha. At saka ang ating mga managers diha, happy happy listening po sa inyong lahat. Ang ating mga merchandisers, mayong hapon sa inyo. Oh, pang ilang kape na ba yan? At saka pang ilang merienda na ba yan? Sa mga kumakain ngayon sa mga cafeteria, ha, dyan sa may Carmen Market, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Sarap naman ng Puto Maya. Sino kaya mga pagpadala dito sa amin ng Puto Maya, ha? Maayong hapon sa inyo din, ha. And of course kay Ma'am Nanette Raniego, mga barkada yan ni Mami Marilyn, ha. Maayong hapon sa may Mahogany Section. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga biyahe nating Grand Europa, yung mga ano ba yun, yung modern job jeepney natin, nakatutok sila sa Heart FM. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat, ha. At saka yung mga drivers din natin dyan sa Balubal, yung mga baobao drivers natin, diya, happy happy listening po sa inyong lahat. Happy Thursday afternoon. Alright, let's enjoy the rest of our afternoon, of course, sa mga magagandang music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Kung hot
2: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Big at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart 92.7.

yung lahat dyan. At saka yung mga SG natin dito sa FICO Admin Building ha. Maayong hapon sa inyong lahat. At saka may pabate rin dito ha. Si, Rosemary Haneo of Zone 6 Bunbon. Kay Janix Blue of Zone 10, Purok 5B, Upper Carmen. And sa lahat daw ng mga kaibigan niya sa may Forest View Subdivision, si Kerwin Tyson, Arman Nakailan ng Makabalan, Heraclio Tamsi of Zone 6 Bunbon, at saka kay Sir Gabriel Haneo, grade 6 teacher of Father William Masterson's Elementary School. Sa lahat ng mga teachers natin dyan, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Coming from Engineer John Janek.

0: Heart FM Time. It is now 4:13.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi po kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
0: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o

0: cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Heart FM time. It is now 5:32.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Boss.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danaw test pa, isang araw, malakas kumain, malakas ng pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.